AR karong tuiga, kuyog sa digital tax calendar o digital TIN contained sa eGov PH application. Giuna ang dako nga magbubuhis isip pilot testing aron sa mapalambo pa ang sistema sa di pa kini i-implementar sa tibuok nasod. 102.3 KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Daghan ra bang daghang gahuat. Unya karon partner areta sa kuno kining unang una atong isgutan dinhi sa kuan kining mga naay mga ato ikang congratulate tay partner kani bang mga award no nga nahimo.
2: Award.
1: Central Bis areta una sa kining mga mayor o mayor sa kuan ba. Si labi na diri ni Mayor Jin sa Tagbilaran no na appeal siya ning kuan partner
2: appeal sa
1: Central Visayas top performing Central Visayas top performing city mayor. Kani mas sa city mayor.
2: Sa Visayas ra.
1: Ayan, Central Visayas man siya.
2: Tibuok Pilipinas na. Na city.
1: Dili sa Central Visayas may nakabutang dre. Central Visayas top performing city mayor. Siguro ang sorbian eh tibuok Pilipinas pero ba gibay kuan siguro
2: gibay,
1: ba, Luzon Visayas Mindanao ingana tingali ning kuan pero kaning nigawas no nga to na kuha. Central Visayas resulta ni sa kanang RVMD Foundation Incorporation released the result of its latest nationwide partner nationwide index of the government's kanang IOG no survey identifying the top performing city pero kanang sa city mayor ni siya atong gibasa in Central Visayas no so mo na nga kining maong survey no the survey form part of the RPMD's nationwide boses ng bayan initiative which measures public trust governance performance accessibility responsiveness and confidence in the local government leaders. So gikandak ni sa partner April 1 to April 8 2026.
2: Congrats sa to ang abdik o kugihan nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran.
1: Ang survey ani partner kuan lang compose of 5,000 random selected respondent.
2: Daghan 5,000
1: interview face to face across the kanang socio-economic classes.
2: Pero
1: the margin of error positive 1% at 95% confidence level so muna.
2: So pero kana siya di na ikatingala tungod kay matap manggid ganunay ni asong tanaw murag kada tuig manggid no kada tuig matap manggid
1: mapil no, sa survey no di mabihayin ang
2: atong mayor di siya sa Tagbilaran. Matingan na lang taan kung di siya mapil
1: kung di mapil
2: muna atong katingadaan
1: okay angay para nako partner di ingog pagunsa angay pod nga pasidunggan no kay makita man pod nato I don't know lang pod ang taga Tagbilaran partner ako di man ko taga Tagbilaran pero mafeel pod nako partner unsa ang pag unsa po ning kakugi ba pagpaningkamot pod ni City Mayor Jen Yap nga pag duma babaeng mayor unya di po na nimo di po na nimo ma basta-basta yung pagpaningkamot ba no
2: di maunang moingon ta nga mas maayo gyud nga ang mayor diri sa Tagbilaran do na gyud pagpaningkamot tungod kay sako nang giingon sa Buhol isa ra lagi ang atong syudad
1: usa ra ang syudad
2: dapat doon nag ang leader diri sa syudad, doon nag pagpakabana, pagtanaw, unya, daghang mga turista diri sa itong probinsya sa Bohol, isa ra ka syudad. Naara diri ang mga dagkong mga mall. So, kanang mga turista, mo dalikya tinagari diri sa syudad.
1: Of course. Mag-una sa gateway. Ang Tagbilaran.
2: So, mauna, kung imong pasagdan lang, diligyan nimo ate manon pag-ayo, labi na ang beauty sa syudad, masawayan ta. So, pasalamat ta tungod kay nakabaton ta og adi babae manggod.
1: Babae man. Ya batanon.
2: Naagid nang pa-beauty panindot.
1: Di gina malikayan kayo. Og laki ang mayor siguro partner unya magpa-beauty murag magduda siguro mga tao ana.
2: Murag magduda nga di na ikaw.
1: Di na ikaw. Adi, lahi na gada. Lahi na siyempre na magyuni maglakas sa tourism para mga babae. Or sa usana sikat ba di ba? So iyahan ang part ang beautification.
2: Ayaw! Mayor ka kay imo mantanan. Beautification kalinaw.
1: Supervisor.
2: Kalinaw. kining kahapsay sa siyudad, imo mo ginatanan, muagi manatanan nimo.
1: Imo ginatanan, muagi, so of course.
2: Imo na responsibilidad, kay doon na po yung mga dili maayo nga panghitabo diha, diha, pudbagsak nimo.
1: Oh, ikaw mo po, ikaw mo po yung mauton, o ingon, sa maning, may na, kwan, no? Wa may wa may sana wa may improvement ingana mingaw man
2: nang pasalamat ta no nga nga to ang mayor diri sa siyudad sa Tagbilaran nagpakabana gyud nagpakabana og nagserbisyo gyud mao nang naagi award nga atong nakita mga higala agig pasidungog sa ihapon nga nahimo. So congratulations Mayor Jean Yap.
1: Onya dili lang dai partner kay ang mga city mayor no, apil pod ang atong mga kongresista.
2: Apil pod.
1: O na po dire sa kuan na kaning top performing representative sa Central Visayas gyapon partner. Ha? Central Visayas lang tani ta milabot atong uban.
2: Sige.
1: Sa Central Visayas top performing murag maura ni siguro partner nga kuan gyapon kay boses ng bayan man. Trust performance rating niya May 26 siya gipagawas. 2026. So unya partner, ato i-congratulate kay naapil ang atong tulo ka mga kongresista diri sa Bohol sa Central Visayas.
2: Mo ba?
1: Oh, nga kuan no, ato ni tan-aon kining asa maning kani si Sikan District sa Cebu de partner Cebu ug Bohol. Na si kani si Edsel no. Galius Edsel, Edsel maunya kini si Patsy Calderon. Oh, sa Cebu.
2: Basig tanan po ng congressman siguro sa Tibuok, Visayas.
1: O niya, dire sa Bohol partner. O Cebu man, Cebu, Bohol man eh. So, ang sa Bohol, of course, naagyod ang atong tulo ka mga representative.
2: Huwag yun nabitin.
1: Huwag yun mawahe. So,
2: huwag mawahe.
1: Bot pa sa bot. Naning kamot, gakogi sila. Niya, is mismo ha. Di ingo pag-unsa, ang atong congressistas first district partner, si Congressman Babayap, nga first term niya karon. Apil siya sa kining gitawag og sa top performing no representative kay tungod ni sa iyang gihimo partner nga kanunay nga pagbisita ngadto sa mga barangayan og kalungsuran, apil na mga kaislahan partner nga visible siya makita sa katawhan. So mo na nga pag interview no sa atong, sa mga interviewer di gyud pud mabihayan ang atong batan-ong kongresista sa primerong distrito. Kaya nakakuha mapun siya partner og 75.2%.
2: Next year na, kuha na, mga 90 na.
1: Mosaka na.
2: Okay. Karon wala pa manggoy, wala pa nakita, wala pa gyud na pa-implement nga mga project ba nga yahabitaw ang gipangsaad. Tungod kay, 2020, wala pa gyud ingon nagkuhan ba? Na nag-release og mga pundo. So pagsugod ani karon, pagsugod na sa mga proyekto, ama 90 na next year. Na.
1: Oo, niya sa second district partner si Congresswoman Banban Amintado, 77% ang naadiri nakabutang. O niya sa third district, 80.2% no kang Congresswoman Alexi Tutor. So mauna ang kuan, mauna ang mga lain pod no nga mga kanang accomplishment sa pagmoral kinta og reward sa atong mga kuan partners, sa atong mga elected officials. So mas nindot ning ingon ani no, bisan naman
2: makabuhig dugo ba nga nagserbisyo ka,
1: makabuhig dugo nga murag taliwa sa imong kakapoy bitaw partner nga kanunay ka magbalik-balik dito magsuroy bisita sa imong katawhan. May na lang ba naay ni acknowledge sa imong effort sa imong pagpaningkamot, although ilaman ang trabaho sa ato mga elected officials, pero kina mas nindot man po nga bisan laman lang o gato na laman lang murag pasalamatan ba or pahalipayan or i-congratulate man lang no, at least og ikaw siguro po yung public officials partner makadungog kag salamat Mayor Romy. Nga imo kong gitabangan,
2: pero ang nasayod yung tanan sa sitwasyon kana yung mga lumulupyo anang lugar.
1: Of course, sila gyud mismo, no? Mao lagi akong giingon kay sa unahan nga bisan na atong kongresista sa primerong distrito, first term pa niya, pero tungod ni sa iyang kanunay nga pagbisita sa mga barangayan, kalungsuran ug maapil na sa mga kaislahan. So, visible siya sa mga katawhan. So muna nga kun dunay mga interview partner, mahinumduman gyud na sa atong mga kaigsoonan.
2: Kay moingon ang uban, piki man ang sorbe, mao ni. Di man nato kalikayan. Mga nana.
1: Adi, ila man nagkatungod partner kita.
2: Lagi.
1: Ato lang ning ipadaya.
2: Mao lagi. Dili na to, malikayan. Nga na, mga nana. Pero ang akong, ang sako nang gikaingon nga, kita mismo nga lumulupyo sa maong dapit.
1: Maoy labing ang, na sayod.
2: Yes.
1: Maoy labing na sayod, partner.
2: Kung unsa ang pagserbisyo sa atong mga leader.
1: Kay kung napoy nakadungog karon sa atong sa ato ang gihisgutan, partner niya, mingon nga, piki man, di ko mo to. Why, siguro, tapos pika. Di ba? Adi, magin mo to.
2: Adi, ato mo lang kong irespeto lagi ng mga opinion sa uban.
1: Ilaman na opinion.
2: Muna, ako, nga kaingon, ikaw mismo na sayon. Kung mauna sa imuhang pagtanaw, nga di magin po na kalikayan na may tao yun po nga negative pirmi ang pagtanaw, o kay wagin siya miangay ana, so iya po na.
1: Iya po na.
2: Pero sa uban po,
1: di man na to siya mapugos, partner.
2: Sa uban po nga, satisfied po sila sa lihok sa leader, no, sa gihimo sa tong leader, muna giingon nga kanya-kanya taog mga opinion ato ng irespeto. Basta importante, nakita na to mismo sa atong mga mata na aduna tay mga leader nga nagpakabana gyud. Although dili man gyud nila mabuhat 100%, ang tanan natong gikinahanglan or tanan natong gusto nga ilang buhaton, no? At sakita nato nga milihok sila.
1: Unya kaniya, partner, guys, gut magka nga about ni congressman, no, nga bago pa siya wa pa maka-implement kay siya mga proyekto nga ipangsaad. So in connection ana, partner, naa po'y pamahayag nga ito ang kanang district engineer, no, sa DPWH, si Engineer Paul Gascon, nga matupa gasugod na kuno, partner, o abot, no, o gawas ang mga kanang special allotment release order kanang SARO, no, para sa mga proyekto. Kay dinis abo
2: allotment mura dayo ka na bitawong OFW nagpadalag allotment
1: si Alote.
2: Mura nga na.
1: Adeli, ipon nga na. So, kailahin mo ni project mo ni partner.
2: Maya! Hindi ba? Ipadala na.
1: Ipadala na. Saro.
2: Saro.
1: Muna, nga kasugod
2: hapit
1: na.
2: Hapit masako.
1: Aso may sako?
2: Saro man, hapit lagi masako.
1: Adi, ayaw lang na sako. Kailahin mo ni muna-una basta sako.
2: Di?
1: Ari, ta saro. Kay project mo ni.
2: Mau lagi.
1: Mau man ni ang kuwan sa DPWH, no? Kanang pamahayag kay daghan man sila gi request, partner, no,
2: nga so buti masabot ba ana anang SARO
1: mura ikaw pa pundo.
2: So buti masabot masugda na ang mga proyekto.
1: Masugda na ang mga proyekto. So sayod ta nga kini sa DPWH about ta nga naa gyud poy daghan nga mga project ani ni nga gisaad, no, ni Congressman Baba nga gitro sa DPWH.
2: O nya ko mag-June na ba yata sunod bulan sa inan nga di ba?
1: Mag-June na di maka-implement nagsugod. So mo na yung mga nindot nga mga yung ta
2: sa first district ka po na imong nabalitaan sa second og sa third duha ka balita.
1: Super wa pataka kuha og update gikan sa
2: kung naa ba sila SARO.
1: Uban nga mga district engineer kay kani bis pa lang ni sa statement pod ni kining district engineer John Paul Gascon, no, din sa first engineering district sa DPWH.
2: Ninuton ta og katong sa second og sa third nga mga engineer nito mo musulti pod nga naa pod nga mong SARO migawas na.
1: Ato po silang pangutan-on.
2: Adi ko an maguna first district man nga first come first serve man.
1: Adili man.
2: So, morning na una ang first district.
1: Inig-release na dungan mo na. Dungan na.
2: Pero wala ka nakadungog na mahayag ang sikan o third.
1: Wala pa.
2: Engineer. Sigdili lang sila musulti.
1: Adi, musulti rin na ato sigurong tawgon na po.
2: Ha?
1: Atong pangutanon.
2: Imong pangutanon.
1: Pangutanon. Basta musulti.
2: Para mahibalo ang katawahan ba? Nga nanay mga monani. Okay,
1: kani, lagi. Kani pag-release, partner, di makumutuog. Kani lang itagaan po ang first district. Gitagaan yun po tanan ang mga district.
2: Nga na manggun eh. Naamanggoy, mas maayong manggun nga mahibalo ang katawahan nga naagi budget. Kay halimbawa, muadto ka sa opisina sa usaka leader, congressman, niya mingon, why budget? Makaingon na to.
1: Why budget? Adi na naroy budget, partner.
2: Mamaw lagi. Karon, dili na makaingon nga why budget kay nanay budget, nanay SARO. So, dili na makarason nga way budget. Sample lang, diba? Sample lang din ako, ha? Wa ko moingon nga mauna na hitabo, ha?
1: Alo, sample. Nabari sample nga mauna.
2: So, mag-ingon. So, katong mga mangayo o hinabang karon, labi na katong, di man gyud po kalikayan og way budget. No. Kay, labi na og patapos ka sa tuig. Hurot-hurot mang budget, ana. Kunya, primero pong bulan sa, halimbawa, Enero, February.
1: Wala pa
2: po na.
1: Okay, wala pa ma-release. So, karon ma, sugod nag-release.
2: Sugod pa nag-release. Dili pa 100%
1: nag-release. Sugod pa kay, sa akong naibawan, out of 97 ka mga proyekto nga nalista nga giduso dito sa General Appropriation Act, paninggaa, Para sa distrito, lima pa lang kuno sa pagkaroon ang na-release. Nasa mga lima pa ka mga project
2: lima pa.
1: Ang na-release. Oh.
2: Pero at
1: so,
2: least,
1: gasugod na
2: at release. Least nagpahibalo ang...
1: Ang district engineer nga, sa DPWH1.
2: Lipay mga kontraktor ane.
1: Kontraktor, lipay pong mga tao ane. Ang ilang mga proyekto nga gipangayo, mukha na matuma na.
2: Ang kasagaran na pag-idri kay ang gusto sa... Atong congressman sa first district kay covered court kay amoy one lagi 100 kapin covered court 100 kapin
1: school building.
2: Oh.
1: Oh so manay mahatag hinahinay na ninga mapa-implement no. Kung dunay mga projects si Kung Baba so iyan na nang mapa-implement.
2: Sa mga kabaranggayan mao gyud po nay mga number one nga gusto nila partner. Oh.
1: Kani magong mga basic maguna partner like tubig, karsada, kanang mga covered court na ana sa makita nimo no. Kay dunay mga assembly, doon ay mga meeting, ana man dia himuon.
2: Bagyo po, og bagyo pa nang
1: bagyo, himuong evacuation center. Oh. Oh, singon na maggamit siya kayo, no? Unya kaning mga classroom sa mga eskwelahan. Oh. Kay karon kuwang mag mga classroom ato magkabataan partner.
2: Kana pong kuha na mga operasyon tuli.
1: Tuli. Oh. Karon kay kuha man partner ka nang usay
2: tawagan niya. Bakasyon lagi.
1: Bakasyon so daghang ka patuli.
2: Oh, so kinahanglan na og naa diha sa na kay covered court kay dito na ipahigayon.
1: Okay, tay pa pod og di nimo atos covered court mag tentra ka init man partner mo hubag dahil
2: mauna. Maugani, unya. Siyempre, kasaganan na lang. Operasyon tuli. Naman ay ginikanan, kuyog.
1: Oh.
2: Di mo dagahan ang tao.
1: Oh, niya.
2: Kung naara ka sa isa karom, magdasok, init, igang kayo. Pa kayo.
1: Init kayo.
2: O may nang dito, kayo sana, paypayan ang imong anak ka na. Di paypayan.
1: Oh, unya.
2: Oh, mana. Mauna ang dakog tabang yun ang covered court.
1: Kung covered court. So, mas nindot.
2: Halimbawa, mukalit og ulan, o giyara ka sa open, diloy kayo.
1: Mauanan.
2: Mga doktor, mga medical mission sa barangay. O, di ba? Number one kayo na, naa kay covered court, hamugaway kayo ang inyuhang pag...
1: Relax. Oh. Relax ka, di na ka magdagandagan.
2: Ito mga doktor. Nindot yun. So, para na ko, ang covered court, mauginay pinaka-importante diha sa barangay kay multi-purpose.
1: Malagi. Kay daghan man na siya gamit.
2: No,
1: so, importante na siya pod kayo. So, usa na sa... Usa magyun na sa gipangsaad pod ni...
2: 100!
1: Congressman Baba.
2: 100! Like, kapin! Sa ako na hibalon. 130, 160 ba to?
1: Sa first district lang.
2: Oh, so, kadaghan na, no? Sa wala pa'y covered court na sa first district.
1: Na'y daghan. Na pa'y daghan, partner.
2: Pero matod pa nila sa second o sa third kay halos...
1: Puno na.
2: Naman ko, no?
1: Puno na.
2: Halos, ha?
1: Gadubli na.
2: Or... matod pa.
1: Kay Dinis Tagbilaran partner ga dubli-dubli na man ang mga covered court kada barangay.
2: Mo ba?
1: Oo. Ga dubli-dubli na. Pinakagamay siguro na duha ka covered court kada barangay.
2: Okay. Ang style mo gud re kay syudad mo gud ni. Tainan biya pugka kini naman kugon daan isa naman ni kalungsod.
1: O sa kalungsod.
2: O sa kalungsod, nya ang sa kalungsod na ay mga sa luon daan sa Sintay City ka barangay. So dapat gani tulo ka covered court imong himuon. De isa ka lungsod na gud ang iyang katumbas.
1: O malagi. Sa ko ni bawan pinakagamay na ng duha siguro nanay submordan ana no. Basta kay daghan sila.
2: Okay, halimbawa magdungan-dungan ang activities. Nay palarong basketball diha, nay basketball sa barangay. Unya nay medical mission are sa amo nimo.
1: So mo na nga nanay magamit.
2: Kinahanglan duha ngadto sa tulo.
1: Og kutob sa mahimo, depende kung sa gikinahanglan sa kada kanon.
2: Ang problema na po, asa kag lote.
1: Asa po ibutang. Ha? So, ano yung
2: problema?
1: Kanang lote, kay mo gawas man na basta nanay project.
2: Mayong pagpaminaw ni Baltasar Ilman. Good morning, ang mga partner. Matupa, salamat kayo sa pag-view o pagpaminaw.
1: Juan po, thank you for viewing ni Gamapi o ni Attorney Dindo Paigan. Salamat.
2: Salamat kayo no sa inana nga sitwasyon diri sa atong.
1: So mo na partner nga kwan no kanang usa na sa mga development nga gikinahanglan sa atong katawhan. So dili lang ingon nga sa primerong distrito kundi mao po ni gikinahanglan sa atong katawhan sa segundo ug tresero distrito partner dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So labi na partner katong mga naa sa mga isla no katong mga island barangay. Nga labing gikinahanglan
2: gyud. Ang tan-aw murag mo nay priority ni Kung Baba kanang
1: mga isla. So, mag-isgot. You know, ang first district partner, gamay ra siya og mga isla. Confirm mo sa ubang mga distrito.
2: Ang kanang isla nga di gyud maabot og kana, walay access gyud gikan sa main road, nambiro sa Luon, Kabilaw.
1: Di na may access.
2: Wala. Kabilaw wala oy.
1: Island. Kanto dito ang
2: giyato. Sandingan to.
1: Dili nakanto tag aw di ay.
2: Kabilaw, ha? Diyan muna.
1: Sandingan na ito na kalsada. Katong sa kalapit po na ito.
2: Hanggangan na.
1: Hanggangan na ito.
2: Nai-access siya sa kwanda. Okay. So, dili kayo lisod ang pagbutang diha og na yung mga proyekto. Kinid yung isla.
1: kanang isla.
2: Sa inan ka, kanang una kay mga materialis, ikarga pa nimong pambot, karga, diskarga. Dubli, triple pa siguro ang presyo, ano, partner?
1: O man, ang kinanglan nimo, kwan, kanang, naman ay buffer siya nga budget para sa labor.
2: Maulagi.
1: Sa transportation.
2: O, unyag, arikadre sa tubigon, kining gitawag nila o matatao.
1: Unya katong isla nga sa to katong ni submerge og
2: panggapasan oh kanang sa ning isla ha? Sa tubigon siguro kung ako masayo mga tulo
1: o lima
2: lima ka isla
1: nakisgo to
2: oh
1: basta daghag isla kuno lima
2: so maura man lang ay mga isla
1: tubigon na po diris Panglao balikasag
2: awa may
1: pero,
2: tragic
1: diha pero kuan siya kanang purok pa na siya karon dili pa siya barangay
2: mao ba na day
1: oh unya sa Baclayon kaning kuan Pamilakan. O, barangay na siya Pamilakan sa Baclayon.
2: Lahi dahil na yung Pamilakan. Lahi po nang balikasag.
1: Lahi, good. Sa ispiling lang daan.
2: Ay, kung maura na sila. Abin akong tempa. Kaning balikasag, na yung mga namuyo diha day.
1: Na. Na yung mga namuyo diha. Kanang balikasag island partner, sakop na sa Panglao.
2: Ang Pamilakan, Baclayon.
1: Purok City na siya sa poblasyon Panglao.
2: Mga pila na siya kilometro gikan sa Baybayon Panglao. Oh, kana na da.
1: Kining balikasag? Kuan man na siya? Nasa 45 minutes to 1 hour ang dagan sa Pambot.
2: Lahi po ng Virgin Island?
1: Lahi. Malabian rin na siya. Kanang Virgin Island, kay pwede rin na nimo kung kanabitang hunas kay partner.
2: Lakwan.
1: Madara na nimo lakaw, kalingaw, panginhas.
2: Gikan ka sa balikasag? O gikan sa Panglao?
1: Gikan ka sa Minlan.
2: Iyawa ko na yun. Magkagasulti na kuan na.
1: Nga naman?
2: Abi na kog. Dool na day.
1: Ingon bitaw ka nga gaplano kag musakay kag pambot?
2: Maula. Ay nga di pwede lagi di ay og dili wala nay pambot na do diha lagi langoy na lang.
1: Di og na kog hunas. Unya karon og tao sa so, mudani mog langoy nga.
2: Ay dool ra di kay na di Panglao di ay.
1: Oh. Pero kanang Virgin Island og ang Balikasag layo pa kay mulabay magka og kanang
2: lisod lisod ning taga Bohol ta pero takadto ana mga lugar lagi.
1: Aw di mo nang magahin tag oras og magtour.
2: Ay. Igo ra ta ni sa matod nila. So matakad to. Untay mahimo ana.
1: Mana nga.
2: Ikaw kay
1: sulti, at least. Sultian lang ka na ko niya. Ako sultian lang po ko sa Tagaloon.
2: Mauday na. Kunya kining Pamilakan, Baclayon.
1: Baclayon na siya.
2: Pero na barangay ginang Pamilakan. Naghag tao niya.
1: Barangay na siya. Nasikat na sa una ang Pamilakan. Katubitong na ay baligya nga. Ang sa ito tatong. Pilak kan tawag
2: nila
1: katong mga dagkong isda bitaw nga ilahang hiwa-hiwaon unya sanga katong sanga
2: oh sanga oh
1: di ba kay hinumdum ka sauna di sauna pa
2: mo lagi oh kay hinumdum
1: pero karon wala na partner
2: di ang sikat pura diha kay diha man toy sa unang gidayo man nagmo turista kay lawgan nimo nang mga isda ba diha sa Baybayon mao na siguro sila sa una karon murag wa na pod
1: tanding tingingon nimo
2: siguro dili nay nakasulti na ko ana akong amigo nga doktor nga miadto sa isla
1: moto katong ilang ipilakon katong ilang ihaon
2: dili lagi mo adto kuno ka diha ang mga mananagat diha di na managat ang ilahan na lang mo kuan na lang mga turista sakay og baruto mo adto sa Baybayon unya adto magkuan kuno ka og pagkaon na siya maglangoy-langoy
1: kuno dagko sauna pa to sauna pa to karon wala na aron
2: mga kuan to mga 2015
1: oh lagi wala
2: ana 2012 ana karon wala na aron
1: wala na aron kay wala naman mauso po ng pilak na diha. Gibawal naman.
2: Sayang to, wala to na maintain diay.
1: Gibawal naman. Mao to dagko kay isda ilang ihawon sa nakato lagi pilakon ko to, sanga inog sanga buwad nga sanga. Nga nindot to tunuan partner.
2: Bitaw. Pero
3: makalahi ta.
2: Naghitbot man ka og survey sa atong mga leader diri sa Bohol. Dapat ato pong isgutan po ning rating sa atong presidente kay importante ni.
1: Sumpay din na siya.
2: Kisuta magka-greeting sa atong mga leader sa Bohol. So, ato apong hisgutan, kining dako kayo nga nakuha nga, kuan, kining net satisfaction rating sa atong presidente.
1: Dako nga nakuha?
2: Dako nga nakuha.
1: Ngano na kayo nga magkagdako?
2: Kuan God, 15.
3: Ay,
1: ako na 'oy. Ako lagi, lagi. Wala ko mangutay. Wala lagi rating. Aw sa mga sumpay na ani nga. So parehas kesa may kasumbi ana.
2: Mauna mas legit ni kay mga banggitan man nga mga false isya. Kanang mga
1: dili na katong apil ani nga survey
2: ani. Lahi ni. Lahi ni siya
1: kasumbi.
2: So ato ani siya ang isgutan.
1: Pero para ra sa atong presidente.
2: Oh, mga presidente kanang uban pod mga vice presidente kanang may na potential ba nga mga leader.
1: So sa national figure na sila.
2: National.
1: Oh,
2: national.
1: So kani atong gihisgutan ganiha sa mga congress sa sa mga local ra ni kay Central Visayas man to nga mga congressman o kadtong mga city mayor.
2: Pila to nakuha ni kong baba? Pila to 75, 76.
1: Kalimot na nung ko. Oh. Balikon. Asa tanawan?
2: Oh. Mas dako ang nakuha ni PBBM.
1: Si de nga dako nga kuan man tong kang
2: mas dako ang nakuha ni PBBM. Basta magsugod ta sa 100.
1: Ano magsugod magag 100?
2: Depende man na sa imuhang pagkuhan, depende. Murag 70, 73 ana ang kakong baba. Ah, 74. 74 no.
1: Nawa no,
2: 74. Ah, basta ka 70 kapin.
1: Dili lagi.
2: Ha? 76 di ay.
1: Kang
2: Dey ka wala sa oras.
1: 77.
2: Ah, 77 ka kung baba o kang 77. Kuwag isa dito ko ah.
1: Ano naman?
2: Oh, 76 man akong giingon. Oh.
1: Dire. Nakakuha si First District Congressman John Jesnel Babayap nakatala og 75.2.
2: Oh, 75.2. 5.2%
1: IOG score. So, diin nakuha sa
2: angkang PBBM
1: 74 nga trust.
2: Angkang nakuha ni PBBM.
1: Ang trust sa partner. Nakakuha sab kini og 74.8 sa trust og 75.6 sa performance.
2: Okay.
1: So muna.
2: So, angkang PBBM 15%.
1: 15%.
2: 15%.
1: Yan anong may makagdako nga 75% man yung SOG ni, IOG ni Juan.
2: Basta magsugod taog sa 100 lagi pataas.
1: O niya, asa man yung nagsugod ni Kang Kung Baba?
2: Sa 1 man na, 1.
1: 1 padong?
2: Padong 100.
1: Pasaka.
2: Atong balihon, magsugod ta sa 100, padulong sa 1.
1: Niya nga nung Kang President, pagikan makastaas padong ubos.
2: Mauna man ang Juan, mauna man ang 70 kaysa 15. Kung magsugod ta sa 5, sa 100.
1: Hmm.
2: Mauna man, mauna.
1: No, mauna, unya.
2: Mauna ang 70 kaysa 15.
1: Wala ba?
2: So, mauna nga.
1: Wala ba?
2: Dako na po ni siyang rating. Kay kinimanggong...
1: Di po, dalalin, tibok, Pilipinas.
2: Unya. Kinimanggong sorbiha, kay wala pa ni siya ma-appeal dire kantong pagpanghatag o bugas.
1: So, wala pa na manghatag?
2: Sawa pa manghatag.
1: Mauna, pila may pila yung rating, sawa pa manghatag, day?
2: Kaning 15 lagi.
1: 15%.
2: Oh.
1: So, inig manghatag na siya. Katong,
2: kaya sa una, negative 3 sa una.
1: Oh.
2: Negative 3.
1: Ani, sa una?
2: Sa una pa.
1: Misaka, naroon, idako.
2: Oh, negative 3 sa una ni atong November 2025.
1: Oh, unya, pagka...
2: Unya karong March 2026.
1: Oh.
2: 15 na.
1: Misaka.
2: Ato, mga higala, ato ni siyang balikan. Isgutan karong totaon, human lang nining mga pipila ka mga pahinomdom.
4: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: 102.3. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
6: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
7: Kinsay ngalan nato sir?
8: Paul Mercado di ni sir.
7: Mo tanda nang ko
8: kanang gatumar ka og DTX 700.
7: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, isud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, inailantan po ko. Palit og DTX 700, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX 700 lagi na kaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 700.
9: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
10: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
13: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
14: Bisag asa kadapi.
13: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
15: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metrobank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card, or instant discount for GCash users, or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items, or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com, and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway, Maras Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
18: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148 247874-249955 and 250581, Series of 2026.
19: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatang Ventura.
20: Sabay si Katinyot, ako kami Agta, dahil itong gimulo sa Sungsong Lawa. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Bintula o sa Vitro Pugayunik kay ako karon na wala na akong isang mulo kami Agta. Dahil kayong salamat.
19: Tatak Bintula, di kasaligan sa katawan.
0: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy. Naagit kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Hi, nabaguhan lagi ko nimo.
3: Ano man han?
2: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili nakatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
3: Oh han, tungod sa ang ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
2: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
4: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
5: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.

0: Good morning, Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3 is 8:41 in the morning on a Thursday. Cyrus Tavares checking in, mga ka-Kiss, for the Good Morning Kiss. Yes, and ay kalimot ha, karong mga ka-Kiss na turiya, karong gabi, ugma sa gabi in na mga ka-Kiss, diya sa may Kandabong Lubok Bohol para sa Fiesta Party, together with Nigel Vegas and DJ Yancy, and atong kauban na ang mga crews and DJs sa BNF Pro Sound. Salamat kayo for the Fiesta Party. Kandabong Lubok Bohol, kira-kits tadiha sa tanang mga taga Kandabong Lubok Bohol. And also don't forget, karong May 31, ana tadiha sa Luway, sa Villa Olympia Luway para sa Fiesta Party together with Kiss FM and the BNF Pro Sound DJs. Yes, atong kauban na na. Yours truly, Cyrus Tavares, will be there on May 31, and Nigel Vegas, Yancy, and sa tanang mga crews and DJs sa BNF Pro Sounds. Kauban na to karong May 31 diha sa Villa Olympia Luway. And also karong mga kakis po nato diha nga naminaw karon sa Baclayon diha. Good morning yung tanan sa Payahan, to Roselle, to Roseline, sa mga Lamban Hinayon family, and ni Daisy Ann, Talabok Piquet,

Imap Lying in Clinic ni Jonathan Telmo de ay may papaminaw sa tanang mga kakis na doon sa Imap Lying in Clinic. And also good morning to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bacamante diya sa Barangay Bool and to Kapitan Joel Ibao. Salamat kayo sa pagpaminaw and sa tanang mga taga Bool Barangay officials and staff, mga staff na doon diya sa Barangay Bool and sa ilang health centers sa diha. Yes, good morning sa atong mga taga Barangay Bool diya. May papaminaw niyong tanan sa tanang mga barangay tanod sa diha karon. Good morning niyong tanan. And atong mga kakis po diya sa Labunog Construction Services. May papaminaw sa atong mga friends diya sa Labunog Construction Services. Thank you so much for pag-tune in sa Kiss FM. Sa atong mga pinalagang listeners diya. 8:44 na morning mga kakis. Yes, another TikTok dance na sa atong mga kakis na to diha. Nga wa pa matagbaw og sayog TikTok. Para pang reels ba? 8:44 in the morning. Good morning, kids.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our Loud and Local Feature of the Hour.
2: Our KISS Loud and Local Featured Artist of the Hour, Third on Age, KISS on KISS FM.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: The new Kiss FM 102.3858 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning, guys. Ato mga ka-Kiss, ganaminaw karon diha sa Dao Central Market and diha sa may Dao Integrated Bus Terminal sa tanang mga nambiyahe karon diha. Good morning sa tanang mga nambiyahe karon sa Tagbilaran to Gindulman. Yes, may papaminaw niyon tanan diha ato mga van drivers diay nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning sa ato mga ka-Kiss po diha, to Ate Regina Limosnero, Sir Benson T, and to all our friends sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube diha sa may Lourdes Panglao, and to Jed Obedo sa Obedo Boarding House. May papaminaw diha to Joseph Cacho, to Jonas, to George Cacho, and sa tanang mga Cacho family, to Ate Loy and to Ate Paul. May papaminaw, and sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop. Ato mga ka-Kiss na ito diya ang naminaw sa karon sa Judil's Premium diya at bang sa may UB diya. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. 8:59 in the morning. Up next, Sean, by the way, for the Kiss May Mudaglab right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
3: Kiss 102.3 FM.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy, kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipo ng hemorrhoids o almoranas, pwede ring anal fissures, o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na ejercicio para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium husk na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko lalong-lalo na kapag umihi. Minsan parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sergio from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom o puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystals sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pagprevent po ng stone formation. Gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay Capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. Stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangosteen, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at mawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day morning at hapon about 5 p.m. para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
3: What's up, Doc?
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor. Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This Fiesta month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Apil na sa Alturas Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pang apil? For every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase plus 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pag yun kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron makaapil. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26 ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, two winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. One winner Matag Branch sa Plaza Marcela, Altacita, Alturas Panglao, ug Alturas Talibon for a total of 32 lechon winners. Isaon sa painyong ihula, celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063, Series of 2026.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Ibiogesic!
8: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado rab ako sa PHCCI.
10: Mag-unsa man ka dito pa.
9: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata, kamanta ko.
10: Ay, wala na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
9: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulon?
10: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
9: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
10: B, ang bina imong phone.
9: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
10: O sige, good. Paminawan ni.
11: Mga kaabag, aron ta ka-avila ning PHCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O manala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaaka ni nga ATM. Maura!
10: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
9: Ah, so good. Nagani ko ka-apply.
10: Maulagi. Listo kayo basta loan.
8: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
12: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
13: Drink light, live light, Sun Mig Light.
14: Drink responsibly. Chill with Sun Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sun Mig Light. Drink responsibly.
15: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Down!

Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay ng atong all-in-one skincare oil. Inyo ka naman palit siya mga suking butika o dirisip sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamit sa mong anak. Inag ko sa ko ang bigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
12: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
16: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
17: Ang discarding bisdak, ana.
18: Rexido Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
18: Rexido Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
18: Rexido Forte!
17: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
24: Hala, kanais!
25: Wow, nice!
24: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
25: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
24: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
25: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
24: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
25: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
26: Hey, Sita babes! It's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out ImmuniPlus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: DTX 500.
1: Kodesi Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, San Miglite.
5: Drink responsibly. Chill with San Miglite. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Miglite. Drink responsibly.
6: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di nimo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3. Dire ko believe!

0: why breakfast is called the most important meal. Ngano daw ang pamahaw, ang pinaka-importante nga pagkaon sa tibok adlaw. May adlaw sa tanan, karong adlawa ato ang isgutan ang usa ka simple nga habit nga makapahimog dako kang impluensya sa atong energy, digestion, brain performance, and even longevity. Even pagpataas sa kinabuhi, ang pamahaw. Nako, daghan ba kayong trending karon nga dita mag-breakfast, dita dapat pamahaw, pero ato aning timbang-timbangon nga nung importante gyud ang pamahaw, mga pinangga. Ang word nga breakfast literally means to break the fast. Imong putlon undangon ang imuhang pagpuasa. Samtang kita matulog sa gabi, ang ato ang lawas, nag-agi na siyang natural nga fasting. Natural fasting period. Nga naana sa mga 8 to 12 ka mga oras. And of course, nga nung 8 to 12 ka mga oras, kaysa panahon ang ato ang lawas di ay empty ang tiyan. Wala na'y gigaling ba? How ang na'y mong tiyan? Unya, natulog ka. Ang atong lawas, makahimo siya pag-function nga nag-repair siya sa mga tissue. Unsa tong mga na-damage dito nga mga tissue sa imong mga organs, sa imong mga lawas, gina-repair, ma-repair niya. Pagbusog ka, di kay niya ma-repair kaayo. Nga naman, ang focus, dili siya ka-focus kaayo. Nga naman, kaya ang imbis nga mag-focus sa pag-repair, ang dako niya nga time more on repair. Diba, nganong mipahulay ta sa imong huna-huna, tibok adlaw, grabe atong trabaho. Unya, panahon ng adlaw ang nagtrabaho ta, ganahan ta nga di ta mo pahulay. Unsay may tabo kung di ta makapahulay, di ta kasustinar, di ta kasustain. Kaya kailangan ta magpahulay, kailangan ta matulog. The same sa ato ang lawas tong sistema. Kailangan na niya og pahulay para makarepair siya dito sulod. Number one, ang imong gipahulayan ang imuhang trabaho, tibok adlaw. Ikaduha, dapat inimong pahulayan is ang imuhang trabaho sa imong tiyan, sa imuhang digestion. So, pag wala na nakapa-digest o wala na trabaho o ng imuhang tiyan, dito ang iyong focus na karon sa repair. Ikaduha, bisag natulog ta mga pinangga, bantayan gihapon nato ha, dapat makasabot yutaan eh, makabalutan ini. O bisan, wala na po'y sulod atong tiyan, ang atong utok nagatrabaho gihapon na siya. Ang atong kasing-kasing nagapitik gihapon na siya. Ang atong lawas, of course, nagarepair na siya. Labi na pag walay sulod atong tiyan nga matulog ta, mas makarepair siya pag-ayo. Ikalima, ang atong atay mga pinaga, gina-regulate gihapon niya, gina-balanse niya ang blood sugar, ang ato ang asukal sa ato ang dugo. Muna nga pagka-morning, pagka mata na to sa buntag, labi na mo agi ng isang ka-oras, duha ka-oras, gikan sa tong pagmata, ang atong lawas nagkinahanglan pag-ayo gihapon sa bagong mga fuel or krudo ba or gasolina ba, no? Fuel. Nanginahanglan siya fuel. So even we are sleeping, ang atong lawas nagagamit gihapon nag-energy mga pinangga. And of course, clean energy na siya, ato na may sgutan pohon. Labi na bitaw ka ng matulog ka nga dili busog, how ang imong tiyan, ang gigamit nga energy sa itong lawas sana is clean energy para insakto ang repair sa itong lawas. Dok Bruce?
1: Sakto ginadok, Bryke. Sa panahon nga matulog ta, ang atong lawas, nagagamit gihapon na siya og energy. Unya, ang iyang kuwaan sa energy niya, kadtong gitawag nga glycogen, nga na-store diha sa atong mga atay. Mauni siya ang backup supply sa ato ang glucose. No? Kaya ang glucose, mauni ang main fuel sa atong brain. Unya, overnight, kini nga supply mo gradually decreases. Mauna nga, sa panahon nga mo skip ka o ngayon ka adi sa kumamahaw karon kay magdali ko, mubati gyud sila o unsa man kakapoy, batio nila nga ilang ulo nila mura og lipong man. Unya epektahan biya na ang ato ang mood Duk Bray, no? Mo kalit lag kasuko,
2: daghan na kay mag-away, no? Og misunderstanding tungod lang di ay di lang silang batasan kundili sa ilaha po di ay health condition.
1: Kay labi na kung wala kay pagkaon, unya na need na siya og energy, ma-unfocus na tayo, wala na tayo sakto kayong kining panglantaw, unya mo na nga dili na kay ka makapugong. Mo na nga kinahanglan jud Duk Bray, no, nga ang kining pagkaon sa pamahaw mutabang yun siya pag-restore sa body's energy supply.
2: Mauna siya nga gi-explain nga ang ubang mga estudyante po dili maka-concentrate kaayo sa klase panahon nga dili sila nag-breakfast.
1: Yes. Tinood yun na Duk Bray, kaya nga to ang utok nag-consume nag about 20% of the body's energy. Bisan o gamay lang kayo na siya ang atong utok, no? 2% of our body weight. Pero without enough glucose in the morning, ang ato ang brain mo experience na siya og slower thinking. O na kung naka-exam, kinahanglan yung kag maayo ang imong pagkaon unya. Wala na kay kining sakto nga concentration unya, maglisod na og memorize unya. Maapektahan pa gyud ang imong mood. Mao na nga nakita sa research nga kadtong mga estudyante nga nagkaon og pamahaw perform better in school.
2: Gani, aside sa slower thinking, poor concentration, memory difficulty, mood changes, nakita po sa pagtuon nga ang katong di nagapamahaw, medyo maapektuhan ang ilahang weight management. Medyo maglisod sila pag-manage sa ilahang timbang. No? Dok Bruce?
1: Ang tao, daghan sa mga nagunahon na Duk Bray nga gusto ko magpapayat ko, dili lang ko mamahaw.
2: Yes.
1: Pero actually Duk Bray, sa daghang mga kaso, kabaliktaran ni siya. Ano man, kung ikaw mo skip, di ka mamahaw. Ang atong lawas is mag-crave, hinuo na siya. Yun niya, mulid na siya sa overeating at lunch. Unya, unsa pa, mas daghan na po ka kanon pagkagabi eh. O unya, mas mo crave na po ka o mga tamis kayo ng mga snack. Mauna, overtime, kini nga pattern, mulid siya sa mudagdag nun ng weight. Unya, na ay mahitabo nun nga problema ang lang blood sugar. Unya, metabolic imbalance. Mauna nga, kung gusto ta nga masakto ang ato ang
2: kanang di na
1: mag-control.
2: Kanang di na ta ganahan mo kaon kaayo kanang sa hapon di na magsima-sima labi na bitaw sa gabi eh. Ang tambal din niya Duk Bruce is mamahaw kag insakto.
1: Yes, maugin na Duk Bray, no? Kakining pagpamahaw yun, makatabang yun sa pag-control sa ato ang appetite sa tibuok ng adlaw.
2: So mauna nga ang breakfast makatabang yun kaayo sa ato ang metabolismo. Kung naglisod ka pagpatambok, kaon pamahaw. Kung naglisod po ka pagpapayat, kaon pamahaw. Kay ang breakfast ay dili lang makatabang sa tuang weight management, especially ang atong metabolism iyahang mapahealthy. When we say metabolism, ang imuhang pagkaon mainsakto sa proseso nga dili siya mahimong stored fat lang. Mahimo gyud siyang insaktong energy, Duk Bruce.
1: Kaya sakto gina Duk Bray, kung mamahaw ta, ang atong lawas mo dawat sa signal nga, oh, time na siya nga mo start na pag-burn ang energy nga, sakto yun. Kaya kung walay pamahaw, ang atong lawas mo adto siya sa energy saving mood. Mura siya battery ba? Diba? Sa atong cellphone?
2: Mapahinay nga siya.
1: Oh.
2: Di na kaysa mo trabaho. So, mo rin na, Duk Bruce, no nga, panahon nga muabot na ang pagkaon, ang lawas, di na kayo gana mo kaon pag imuhang pansakan insakto, na mudako ibong bilbil. Moniskrito rin mga pinangga nga. Di, mudago ato mga bilbil. Mama, how tag insakto, unya. Unya, ato ang mga panihapon, dito tahinoon, dili, mukaon og mga heavy kayo. So, Duk Bruce, unsa man ang mga simple breakfast na to, nga mga examples, nga, ang mga tao doon sa nasa Pilipinas na sa yung ragyod kaay nila makitaan o ma-prepare. Kaya uban manggo tungod sa kabisi, ilan na lang yung likayan nga di mag-breakfast, ang uban, di na mukaon insakto, o niya later on di ay magka-problema siya. Pero ato ning tagagpagtagad nga dapat makakaon dyutan ini nga mapagkauna during breakfast. Unsa na sa doktor.

0: katong linong agyo di ay Dok Bruce. Ya, kung gusto sila og mga mas ligon-ligon, kanilang mga oatmeal nila, Dok Bruce, dungagan siguro nila niya og mga itlog siguro. O dungagan baro na nila og mga kanon, mga vegetables.
1: No, kung naka-prepare yun sila, Dok Bri, naagyan siya sakto nga carbohydrates, protein, o vitamins, no?
0: O, importante di kayong protein, no? Ngano importante kayong fiber, Dok Bruce, mabuntag?
1: No, importante yung kayong fiber, Dok Bri, kayo makatabang yun siya sa digestion.
0: Especially, ang kasi ang fiber, mag-uban mag-una siya number one sa mga carbohydrates, no? Mm. And of course, sa mga protein food. Pero kaning carbohydrates, mag-una na ito nga dapat na apon siya rich in fiber. Mabitaw sa akin, na-recommend na ito nga. Manyo ka o rice, pwede isupayan ninyo o mga oatmeal. Good pa nga naman. Kaya ang carbohydrates, naana siya, good for energy na siya. Mm. Pero pag white fiber, ang imuhang carbohydrates, dali na po kaay mawain mong energy di ay.
1: Yes.
0: Oh. So, muna bantayan.
2: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hiya, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
0: So, ang protein, Dok Bruce, para sa?
1: Body repair.
0: O, makatabang ni pag-repair sa itong lawas na dili ta mga yat-yat ang ato ang mga muscle na ito, ha? Sa bantayan sa mga senior citizen na ito o sa mga kababayanan na ito nga dapat dili yun yat-yat ang ato mga muscle kay diha po rin mag-agad ang ato ang health condition mga pinanggaog. O, Dok Bruce, very practical advice. Sumala sa mga study nga ang breakfast jud importante jud kayo.
1: Sakto gina Dok Bri kay daghan kay sa mga pagtuon nagpakita nga katong mga tao who regularly eat breakfast. Unsa may nakita sila Dok Bri na slightly better weight control. On mas maayo ang ilahang timbang unya better concentration. Katong labi na sa mga estudyante nga himong nasigutan nga mas maalamon pa sila perform better sila sa eskwelahan kaysa katong nag-skip sa pagkaon. Unya, more stable blood sugar. No. Oni nga importante kay no nga dili gyud ta mo skip og breakfast kay ang kining pag-skip og breakfast makahatag siya kadaot diha sa imong stability sa imong dugo nimo sa imong blood sugar. Unya, kung mukaon ka og breakfast regularly, nagapakita nga naa kay lower risk of heart disease.
0: Okay. So, timan na ito ha, mga pinanggaha nga sa buntag, dapat natay insaktong carbohydrates nga naay fiber. No? Sa mga itong carbohydrates gani, ato na tunan po hon. Ato na isa-isahon po hon diri ha. Basta I hope na timanaan na ito nga nabatay mga saging kaunon sa buntag, nabatay oatmeal kaunon sa buntag, pang side dish ni mo na siya pinangga. And of course, kung kailangan dyan mo insaktong kuan na insaktong protein. So, ang oatmeal, gamay raman nag-protein. Ang saging, gamay raman nag-protein. So, mauna nga, sabayan ni mo ni pwede tungagan ni mo kanon, unya, butangan ni mo itlog, o ang itlog, medyo taas ang iyang protein. Ya, labi na kung wala kay prutas anang buntaga, no, naa kay kining mga vegetables anang buntaga. Unsa man nga mga gulay-gulay. At least sa kay gulay. Kung di ba gulay, additional nga mga prutas or mga nuts. So, daghan pa kita tunananan mga pinanggano. Ato lang di pa dasig din hi. Unsa ka importante ang pag-breakfast yun. So, ato alang pahinomdom nga, friends, do not skip breakfast. Importante magmamahaw yun ta. Tagay ang

0: muhang lawas og energy nga gikinahanglan para mo trabaho, maghunahuna og maayo atong pamuyo. Join us again next time as we continue our series Breakfast, Digestion and Longevity. Importante kaayo ni sa to ang mutaas tong kinabuhi pag natay insaktong pamahaw mga pinaga. Ayo kalimti mga pinaga, basta healthy, happy. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga, especially kung grabe atong gibambati, maubuman, masipon, maghuot man ang dughan, kusog ba muhagok ang atong mga kauban sa balay, maghuot bang dughan. Uy, natay mga pasyente ha, nga kanang pag-inom daw nila sa EXL Makabuhay, misamot daw o kahuot ilang dughan. Ang hinungdan na pinagabasig gamay ang imong tubig iinom. Pag mo inom ganita o capsule, isa ka basong tubig yun. Gawas lang kung wakagi bawalan sa imuhang doktor o tubig. Kung wakagi bawalan, waka ng hupong, hala, isa ka basong tubig mas maayo, init-init nga tubig ang imong inumon. So daghang mga tao karon nga dali kaayo pang kapuyon, luya ang imong immune system o dugay maulian silang ipambati. Mauna mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Tungod kay nani siya ay Tynospora rompi. Usan siya ka traditional medicinal vine nga naila siyang herbal medicine for its immune supporting and detoxifying properties. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anani siya important bioactive compounds sama sa alkaloids nga naila kini siya sa immune anti-inflammatory support. Napuno siya ay flavonoids, rich in flavonoids, usa ni siya ka powerful antioxidants that protect our cells. Ug napo ni siya mga bitter principles nga mutabang pagpa-improve sa ato ang mga digestion og metabolism. So ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakay gibati, pwede buntag buto hapon. Kung dako kang tao og taas ka og overweight og obese, inuma mga pinaga. Aron masuportaran ang immune system, anatay maayong paggaling sa tong pagkaon og natay detox support. Makapanglimpyo ang atong mga atay og atong mga kidney mga pinaga. Malimpyuhan usab ang atong mga dugo sa atong mga lawas tungod kay naay support ang ato ang mga lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makapaipa-improve sa atong energy and vitality og moproteksyon kini against oxidative stress. Remember, ang herbal supplements mo trabaho ni siya pag-ayo kung i-combine with a healthy lifestyle, proper nutrition, exercise, good sleep, and stress management. Ayon kalimot sa pagbisita, natay libreng check-up, free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Okay, balik tayo mga pinangga sa ito ang programang Basta Healthy, Happy! Ang atong topic mga pinangga, kun ang imuhang kapares wala misalig nimo. Dok Bruce, mo na ito ang isgutan karon no, sa di pata matapos sa ito ang programa. Unsay buhaton kon ang imuhang kauban dili kaay musalig o baka ha, wa, medyo di gyud sa musalig nimo. Unsay buhaton na ito mga pinaga tungod kay without trust even nga na kay gugma mahimong bukat gihapon no? Dok Bruce?
1: Yes, tinod yun na Dok Brian, no? Kining pagsalig, mawagyan ni siya ang pundasyon, no? Sama ni siya sa pundasyon diha sa panimalay. Kung ang pundasyon is huyang, the whole relationship, magsugod yun ni siya pag-uyog.
0: So saan na ito pag-rebuild sa trust o pag-build sa trust, pinaagi sa consistency.
1: Mm.
0: So unsa may consistency, dapat ani nga makita nato nga perminti gini ma-maintain, ma-practice.
1: Yes, tinod yun na Dok Reno, usahay ang kining pagwala sa pagsalig dili na tungod sa present nga nahitabo but about past wounds. So mo na nga importante yun ang naagyoy himuon ang samad dili dayon na maulian dayon, no? It takes patience, no? Anya, it takes nga naagyoy kay empathy, you know, na you kay himoon nga kining musimpatiya kaniya.
0: Yes, kailangan ang transparent. Money ma consistent na to nga timan-an nga transparent ba ko sa atong relasyon. Naabatay mga promises nga dapat nato tumanon. Unya, nag-communicate ba ta openly kay usahay baya? Paris nato usahay, magunahuna nga di ta transparent. Usahay magunahuna ang kapares nato Doc Bruce no nga kining ambana ba o ang asawa ba nga naman siguro siya sikreto. Dito sa yung paggabalaw na si sikreto kung dili ka open. Magduda lang ka. Dapat imo gyud siyang sutian. Unya kung sutihan nimo siya, dapat ayaw kalimot yun nga kind ta. Maayo atong pag-approach. Kung mahimo gani, inampuan pag Doc Bruce. No, dili kay basta gisita-sita lang nimo siya. Kay dapat i-maintain na to ang kining gitawag nga respect gihapon sa usag-usa. Kinahanglan accountable gyud ta. Kung unsa tong ginahimo, accountable gyud ta. But pasabot dili gyud ta. Kana bitong sitaw gana. Manghunaw. Dili gyud ta manghunaw, dili pud ta nga kaning atong ipahid sa uban ang ato ang unsay nahitabo.
1: Tinod yun na Doc Bri, ang pag-rebuild sa trust Doc Bri, no, sama na siya sa kahoy nga slowly nga mutubo na siya. Pero kana no nanginanglad yun na siya og time, patience and humility. Unya kumawad-an na og mahitabo na pud ang makahimo na pud og dili maayo. O susama gyapon na nga kanang kahoy. Dali ra gyud kay bisan unsa na kataas. Dali ra kay na siya matumba sa panahon nga naay bagyo. So ingana gyud ang sistema nga pag-rebuild og trust nanginanglan gyud og panahon, patience and humility.
0: Tama Doc Bruce. Mao na nga kinahanglan bantayan nato nga imbis nga mo depensa ta, ay timan-an nato ha. Ang number one to buhaton pag nanagani mga argumento, nanagani mga diskusyon o discussion, always ang matag-usa. Kinahanglan atong i-open. Pwede na to hangyon tong kapares, bana ba o asawa ba? Tabangi na ko pagpasabot sa imong gibati daw. Ingon ni Ana. Pinatiman anha ang tunon na to ha, dili siningka ha. Kay ang communication baya, importante kaayo ang tunon. Nana sa mga 38% eh. Nga mahimong good ang communication basta insakto ang tuno. Ikaduha, pangutan-on nimo ang imong kapares, unsa ba akong buhaton para matabangan ta ka nga makasalig ka sa kuha. May suti daw ko. Kay dili man gud mahitabo lagi ang pagkasulbad kung depensa tanan, kung dili partner gyud ta, teamwork gyud ta nga musulbad. So dili gyud ta ingon nga iyaiyahay mga pinaga. Doc Bruce.
1: Yes, sakto gyud na Doc Bri ang kini pagtinabangay gyud sa pag-solve sa problema. Mao ni makapahimo nga magmalampuson ang kaminyoon. O dili ingon nga imuhang atakihon ng isag isa. O dili wala gyud kasulbaran ana. So mangita gyud og solution matag usa.
2: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
10: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo ko siyang side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's El Magumay.
3: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga, ha? May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Trust is built with consistency. Managilain pinangga. Gusto ka nga malig-on ang pagsalig, mabuild, malig-on na siya, matukod na siya, pinaagi sa pagpadayon nga mga buluhaton. Pagpadayon mo to ganin natong isgutan ganin mga pinaga. Ang word for today mga pinaga makita sa Proverbs chapter 12 verse 22 Duk Bruce.
1: Yes, Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord. No, kining pagpamakakyud o sa Gionisia ka
0: dulumtanan, di gyud makauyon ang Ginoo ani,
1: di gyud siya malipay. But they that deal truly are his delight. So katong mga mo
0: tirud-anon
1: gyud no. Iyagit kining kalipay.
0: So, wala tayo yung time mga pinaga. I hope nga kita tanan na panalangin na nakakat-on unsa ang mga behavior nga makatabang, mga batasan na to nga makatabang sa ato mga relasyon. Nababay kinahanglan na kinahanglan na to ipangayo pasaylo. Unsa ba yung kinahanglan ako buhaton matag-adlaw para ma-rebuild ang kadasig o pagsalig. Remember this, trust is not repaired in one conversation, it is repaired through many small faithful actions.
1: Yes, sakto gina Dok Ray, honesty, patience, and forgiveness meet, then relationships can become even stronger than before.
0: Ayaw kalimti, basta healthy, happy!
3: Basta healthy, happy!
11: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
7: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
10: Makabuhay.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's El
3: Makabuhay. Basta healthy, happy!
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
10: Ayad, it's El Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The new Kiss FM 102.3. Boom, boom, boom, boom. Come into my room. I'm a boom, boom, boom. Marge Maria Rain, kapag notumintado, sakto good ka.
1: Hello.
0: Sakto good ka, Marge. Init sa panahon. Samot na mo init kay Wasta Wawart. Tuwa na. Lagi. Uy, samot na gulong makainit ng ula tayo kwarta, madam, no? Pag wala tayo bilog, tabla ta. Diba? Maulang pila ka problema diya. Init ang panahon, gubot pang kalibutan, wala pa'y wawat, mag-unsa na lang tayo. Ay. Anyways, oras natin. I got 29 more to go before mag 12 midday. Ito pa, isang problema. Pa-di-old to na sa... Dugang problema na sa na. O, eto na ang atong weather update for today. Dalamog payong! Heat index 42. Oo. Heat index na ito, 42, ha? Ito na sa prognosis for the day, southwesterly wind flow affecting Palawan and the western section of Visayas and Mindanao. The trough of tropical storm affecting the eastern sections of Mindanao. Ito, ha? Outside part pa, ha? Outside Philippine Area of Responsibility pa, ha? Ang binabantayang tropical storm na si Jiangmi. As of 3 a.m. today, tropical storm Jiangmi. Ah? Location niya is 1,195 km east of Eastern Visayas. Maximum sustained winds niya is 65 km per hour. Ah, mauna siya. Oo. Asa naman to? Parang nawala na. Okay. So, yun na, ha? Yan ang sinasabi ko. Ito na, maximum sustained winds niya, 65 km per hour near the center. Yung pabugso-bugso niya is 80 km per hour. Ang movement niya is north-northwestward at 20 km per hour. Paminaw! Metro Manila and the rest of the country, including Visayas, Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Ha? Ang impact nito, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Yun naman. Magdala kayo ng payong, init ang adlaw karon, no? Dapat hindi kayo mainitan para maging pogi kayo katulad ni Denny. Denny, bakit ka pogi, Denny? Ang pogi-pogi talaga ni Denny, nagdadala siya ng payong para hindi siya mainitan. Dala kayo ng tubig para hindi kayo uhawin, ha? Mauna ang pinaka the best na tambang ni Bob Goodman. It's a simple reminder coming from your Kiss FM family. Sir Charles! Sandali, ha? O, yun saman na siya, ha? Pulutan na po na. Ay, uyap ni Sir Charles to gabi. Ay! Denny, bakit ka pogi? Nakikinig si Denny live on Facebook. Live na live tayo sa Facebook. Maraming salamat sa mga kahigalaan nato na naminaw diya sa Mayloon, Kalapay, Tubigon, Inabanga at Clarín live. You can watch and listen to us through our Facebook live. And of course, sa Channel 33 sad, no? Maraming thank you. Northeastern part of Bohol, diya sa may UBAY, McDonald's Ubay. Again, salamat, ha? Mga kahigalaan nato, mga friends nato diya sa may McDonald's Ubay. Diya po sa may Isla de Pitogo. Mayong pagpaminaw. Diya sa may San Rafael Mabini. Diya po sa may Poblacion 5, Sagbayan, Bohol. Ayan, ha? And of course, some parts of Talibon and Trinidad and Bienvenido. Maraming thank you. Ang pogi-pogi talaga ni Denny. Oh. Kitang-kita ko si Denny. Ha? Maraming salamat po. And of course, mapapakinggan din tayo sa Eastern part of Bohol diya sa 102.1 Kiss FM Hagna. Maraming thank you. Oras, alas 11:34 na. Love yog. Kembot, Denny. Ito ang kisaw sa Kiss. Sa the new Kiss FM 103.3 Bohol.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
3: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mapalisa mga butika.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tigawang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! What a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

The new KISS FM 102.3, 1147. That's our Philippine Standard Time. Happy Tagudanting, Paliunto! Dako, labod lang problema. Uy, unsaman. Ah, dugay pang piyesta eh. Dugay pa piyesta, di ba? Oh, okay, la parling sir, kagawad Marlon Delusa. Diya sa may mangga. Dugay-dugay pa. 30-31 pa. Agwanta sa ginagmay, ha? Agwanta gamay. Oh, agwanta, ha? Agwanta. Yung pista, bomba. Uy, sunod-sunod na na, ha? Mangga, tapos pagka pizza 11-12, ana, dapita. Pag di ko masayop, no? Ang ubuhan naman. Sila paring Romel, uming sa Laguste. Hapit na nabakas lulo na si paring Romel. Karong June 27. Ayos talaga. Congratulations, paring Romel, uming sa Laguste, ha? Ayos na ayos. Madam Rosa Verna, AutoZone, hello po. Mga taga AutoZone, dagan salamat sa pagpaminaw, ha? Okay, and of course, kay Doc Titus Dave Kalipusan ng Kalipusan Dental Clinic. Sino to? Simpaw. I-greet si Angelo. Angelo, ano sa to? Si Oma. Si Oma to. I-greet si Angelo Simpaw. Sir Angelo Simpaw! Kayo po ba ay kamag-anak ni Siopaw? Joke lang ha. Sir Angelo Simpao, marami pong salamat sa inyong walang humpay na pakikinig. Oma Binyang! O tad na gyod! Oras natin! Oras na para maguna-huna ta. Asa ta. Magdungan eh para makapaniol to ta. Ay, dagang problema sa kinabuhi. Oo, dagang problema. Pero you should be thankful kasi ngayon ini-enjoy natin ang araw na to. Binigay sa atin ng poong may kapal. Enjoy natin ang dapat nating enjoy to the fullest. Basta tama lang yan at naaayon sa kagustuhan ng nasa taas at batas. Enjoy nga kayo tapos mali naman yung mga pinagagawa nyo. Ay, wag ganyan. Ooh, lala. Diba? Mm. Oras. Alas 11:49 na.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una, herba, strong ka rin.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Eggs 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan, the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay ang giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated, naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: BDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: BDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and BDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. BDM PC Gasoline Station, value your money.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: pagkuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay Presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pack, swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nag 2 Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. 2 kakapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung DTX 500.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato ng presyo.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Iswakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: TJX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo na TJX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
4: TJX 500.
6: Mopali sa mga butika.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And discarding bisdak, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexino Forte!
9: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas ba na sa upat?
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hi! Baling malasa, oy!
15: Unsa ka, Brad?
14: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
15: Unsa man imong ATM card?
14: Banknet.
15: Ano problem sa PHCI withdraw?
14: Sa PGCI, nga banknet man nga akong card.
15: Abin mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
14: Mao ba?
15: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
14: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
15: O, siya nya.
14: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
15: Gamintin kag numero?
14: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
15: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kajut lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Fatness. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
20: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
21: Ang pinag-
6: kanya kamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
21: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is exactly 1:13 in the afternoon. Maayong hapon sa tanan nga mga ka-dearest friends nato nga namati karon. And this is your girl, J-Ann, para sa programang Maghatag o Kinabuhi sa inyong mga sulat. And yes, today is Thursday, ug sigurado ko nga ang uban busy na sa ilang mga panimalay. Labi na gyud katong mga nag-andam para sa fiesta. Ang uban pod busy kaayo silang office works, while ang uban nag-spend quality time uban sa ilang loved ones. Whatever you are doing right now, ayo sa mukahawa kay natay mga timeless 80s love songs nga siguradong makaparelax ug maka-feel good sa inyong kahaponon. And here is a beautiful song by Gloria Estefan, Anytime, right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.Ann, nabati na ako sa mga pila kaadlaw na ang nilabay si Eric medyo dili na kaayo mo pansin sa ako ah. Nasakitan gid ko tungod kay naan ako gibati para siya ha. Every time nga makita nako siya, malipay kayo ko. Siguro inga na akong nabati tungod kay wala nako nabati na ni Miguel nga ang akong bana sa una. Ay, ano man oy. Eric, ano man good nga nakaila pati ka. Tinawa ka ron. Nahugnag yun ang akong kasing-kasing sa imuha. Kaso, kasal namang good ko. O, naanak ko yung mga anak. Maong imposible nga. Muangay ka sa ako, ah. Ay, dili pwede ni. Siguro, pugnan na lang na ako ng akong ibati para sa imuha, Eric. Dear J.Ann, lisod gyud apugngan ang imong gibati labi na kung nagkagusto na ka sa iya ha. Pero gipaningkamutan nako nga mawala kini. Dili na sad ko kaayo mamansin ni Eric ug mutan-aw sa iya ha. Tungod kay gusto ko nga muli kay sa iya ha. Ug sa dihang naami sa sakyanan kay gikan mi na grocery.
1: Isabel?
0: Oh, kay nga naman Eric.
1: Sulito na ako ni nga kita lang duha.
0: Ha?
1: I mean, sa tinuod, Isabel, ako agigipog nga ng akong gibati para si Moha, pero sa tinuod lang, dili gyud ako kaya.
0: Mao ba? Seryoso ka, Ana Eric?
1: Oo, Sabel. Seryoso kayo ko. Nakuratan ko nga, kasal naman day ka. Unya, naanak kay mga anak. Pero dili gyud na ako mapugngan ang akong gibati para si Moha. Kanang Sabel, gusto ti ka.
0: Dear J.Ann, wala ko katuo sa akong mga nadungog. Galibog kaayo ang akong hunahuna kung tinuod bagyod ang iyahang gipangingon. Kay basin sa ulahi, ug dili na siya sa akoa, basin iyahara kong abiyaan ug pasakitan.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
7: San Miglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
8: Drink light, live light.
9: Drink responsibly.
10: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio,
11: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pin,
12: naayo na ako.
10: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Iswakto pa pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila ni.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Tiguwang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. You play the

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Answer.

0: to pack. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak, pinaagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: R.J.N. Nakuratan gid pag-ayo ako sa akong mga nadungog ni Eric. Wala gid ko nagdahom nga nagkagusto di ay siya sa ako. Eric, kung tinuod ng imuha, ipakita gid sa ako ang tinud-anay gid na imong gibati para nako. Kay basin, pagkahuman sa tanan, imuharasat kong abiyaan. Kay balo ko nga, maglisod ka og tuos ako ah. Kay tungod sa imong sitwasyon, Sabel. Pero ayaw ka bala ka. Akong ipakita sa imuha, na tinundanay yun ni, ang akong gugma sa imuha, Sabel.
1: Dear J.N., ako ang gipanid-an gyud si Eric. Kung tinud-anay ba gyud ang iyahang gugma sa ako ah. Ug nakita nako nga grabe ka effort gyud si Eric sa ako ah. Sweet kaayo siya ug grabe gyud ka maalagaon siya sa ako ah.
0: Sabel, gusto nako makahibalo kung unsa mong gyud. Sabel, love kayo tika. Unta,
1: Eric, salamat kayo sa tanan. Ug nabati gyud nako nga tinun-anay gyud ang imuhang gugma sa ako. Ug ayaw ka balaka. Gisugot na tika.
0: Oh, mo ba? Salamat kayo, Sabel. Ayaw ka balaka, Sabel. Dili na ko sayangan nga mahimong kita. I love you, Sabel.
1: I love you too, Eric.
2: Dear J.N., gigunita ni Eric ang akong mga kamot. Ug iya kinigihagkan. Ug iya hadayon kong gigakos. Ug sa walay duha-duha, iya hadayon kong gihagkan. Ug maayo. Ug dito, amo ang gisulit ang adlaw nga nag-uban kami.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan, inom og GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life nga gasupply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink Light.
7: Drink responsibly.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: Basta na ay hilanat,
16: dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
8: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw.

0: Katigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
4: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:49 in the afternoon. Og sa mga gusto magpadala sa ilahang mga sulat, isend lang sa itong official Facebook page nga Dear J.N. Thank you so much sa mga namino karon. Unta, bisan asa man mo karon, mag-amping mo kanunay. Goodbye everyone and see you tomorrow again para sa programang Dear J.N. Again, it's me, your girl. Alright, J.N. Ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatang Ventura.
1: Sabay si Bipatinyot ako kami adto dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayun ni kay ako karon na wala na akong pang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
0: Tatang Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy, kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn, magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipo ng hemorrhoids, almoranas, pwede ring anal fissures, o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na ejercicio para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium has na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko, lalong-lalo na kapag umihi. Minsan, parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sergio from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom o puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystals sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pag-prevent po ng stone formation. Gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay Capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangustin, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at bawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day morning at hapon about 5 PM para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
3: What's up, Doc?
0: What's up, Doc?
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day. And it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Trading.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Thank you.

This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, ka-relate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin di na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptomas sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, batasan na ang pag-inom matag-unom ka oras. Para walay kakulian ang mga planong lakaw o padayon ang lingaw, Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mir? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kanimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
4: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
6: DJX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
8: Grupo nga akong mga TL o mga pagkakit.
7: Ili
8: sa pagkadungog na ko sa DTX 500.
7: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
8: Sa gabi.
7: Wala pa'y bulan.
8: Nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga pamod.
7: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Bag

0: Virginia.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, Biogesic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
2: Nganong makatabang ang orange, mga grabing ubo, sipon, kalintura, tungod gihapon sa iyahang mga component nga rich in vitamin C, vitamins, minerals, fiber, antioxidants, o nakanindot lang po sa orange kasi mas taas-taas po siya og vitamin C, o labi na taas ang bioflavonoids. Pag inumunin mo ni siya, o kaunonin mo ni siya, pag tungod sa iyang bioflavonoids, mas dugay mawala ang epekto sa vitamin C nga naa sa orange. At the same time, pag labi na kung kauno nimong liso sa orange, taas kaayog vitamin C o powerful antioxidant nga mo pataas sa imuhang metabolism. But pasabot kung gusto ka magpagamay sa imong bilbil sa imong tiyan, kaunang liso para paspas mawala ang bilbil sa imong tiyan. Himuon nimo kung medyo dako-dako gyud imong bilbil, 3 times a day pagkaon. Sulay na ninyo ha para lisod man kay motuo, di ba? Kung mahimo gyud kamo gyud mo sulay. Now, Dok, unsa may, di ba dahi makadaot ang liso, Dok? Actually, based sa pagtuon, edible siya, makaon siya. O gani, taas siya fiber. So, sa ito pa, makatabang po sa pagpalibang, makatabang po sa pampapurga, makapalimpyo sa imong tinae, tungod kay taas gihapon ang liso dahi, no? Makapastrengthen siya sa atong digestive system. Nga naman, ipa-accelerate niya ang secretion sa digestive juices. Katubig itong mga duga sa itong mga tiyan nga ipagawas para mutabang og tunaw, proseso sa imong mga kinaon o sa makatabang ang liso sa orange. Labi na katong nakakaon og karne, gibutdag tiyan. Diba, kauntag mga burger, diba, butod king tiyan. Kaunig og liso na mga pinangga. So medyo pait siya, pero ang dapat i-mindset nato is dapat matambalan ka. I-mindset nato nga dapat mukusog ang imong metabolismo. Okay, so mo na nga kaon ka og liso sa orange, kung mukaon kag mga orange para nga dali ta maulian sa ato mga balatian. Taghan jud kaayo, no, labi na ato sa mga beauty secrets. Pero ang the best jud nga pampa-beauty is inside jud, no. Ako mahimo usa sa mga dapat bantayanan para nga mahimong healthy ka. So, usa sa mga ilahanan, pag mata nimo sa buntag, medyo amoy gyud na morning breath ka. Usa din sa mga ilahanan nga hugaw ang imuhang septic tank o sa imuhang tinae. So, dapat sulay gito nyo kaon, no? Katong liso sa orange. Unya, pag cleansing mo sa makabuhay, no? Makabuhay plus herbal capsule. One capsule, 3 times a day. Sa di pa mo kaon, inumuog, isa ka basong init-init nga tubig nga butangan nyo duha hantod upat kalimonsito. Isabay sa capsule sa makabuhay. Isa capsule, kung dako ka, tambok ka, pwede tagduha capsule. 10 days mga pinaga. Or every 10 days, mag-cleansing ka. But pasabot, 10 days cleansing, then stop ka 10 days, then pang-maintenance lang nimo, one capsule once a day or twice a day. And after 10 days, tanaw nimo, igagmay mong pagbawa sa cleansing na pug ka. Inom na pug ka 3 times a day sa makabuhay with life kalamansi nga init-init. Pag inom lamog makabuhay plus herbal capsule mga pinanggano, kasi ang healthy nga pagbawas, dapat na ay fiber insakto, na ay tubig insakto, na ay ehersisyo insakto. So makita nimo na sa imuhang paggawas sa imong hugaw mga pinanggano. So para nga nindot ang cleansing, kada adlaw kaon kag prutas, kapayas, kaon kag alugbati, kada adlaw for 10 days.
1: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
6: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, 2 po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun ako ang EXL Makabuhay Plus tungod kay. Kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: auto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: GTX 500!
2: Kulay si Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Ditex 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa Ditex 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kaya yung Ditex 500.
1: GTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
5: Mag-unsa man ka dito pa.
4: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis oy. Bata-bata ka man ta ko.
5: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
4: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
5: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
4: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
5: B, ambi na imong phone.
4: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
5: O sige, good. Paminawan ni.
6: Mga kaabag, anong taka-availa ng PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ala lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal unang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana ka ni nga ATM. Maura!
5: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
4: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
5: Maulagi. Listo kayo basta loan.
7: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

This program is brought to you by the Provincial Information Media Office, headed by Attorney Filipina Asti Piolio and Administrative Officer 5 Mark Anthony Pernia. And of course, this program is brought to you by the Provincial Government of Bohol, led by Governor Aris Omentado. And of course, my biggest respect to our Visayas top performing governors for youth. Ang ato ang gobernador sa atong lalawigan, Governor Aris Omentado. Ato ang vice gobernador, Vice Governor Nick Besas. To our sangguniang panlalawigan, to our sangguniang Kabataan Provincial Federation President and the Chairman of the SP Committee on Youth and Sports, Honorable Lord and Savior Angla, and sa atuang Vice Chairman sa Committee SP Committee on Youth and Sports, Honorable DJ Balite, and tato ang Provincial Administrator PA Asteria Caberte, and of course to the man behind an inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of Provincial Youth Development Office and Education Development Center, we have Kuya John Maragino. And of course, ato mga friends out there, ato mga amigo-amiga diha sa Dakbayan sa Tagbilaran. How are you today? Maayong hapon kaning tanan diha. And of course, ato ang mga friends out there, ato mga higala. Mga higala nga word, no? Ato mga higala diha, mga lubos nga higala. Mga higala diha sa nagkalaing-laing munisipyo, nakalang-laing municipality, no? Sa atong 47 municipalities across Bohol, maayong hapon kaning tanan diha. And of course, atong mga mayors, atong mga vice mayors, maayong hapon mga sir ug ma'am. And of course, no, sa atong mga municipal councilors, no? Kana nakalang-laing mga municipal councilors, different local government units, and of course, ingon man sa ato ang mga barangay captain out there. Ato mga barangay captain na to diha. Maayong hapon kaninyong tanan. And to our mga barangay officials, to mga appointed and elected, no? Ato mga BHW na to diha, mga tanod na to diha. Ato mga SK councils, no? Ato mga kugihan ng mga youth leaders. Ato mga SK agawad, ato mga SK secretary, ato mga SK treasurer na to. Maayong hapon kayong tanan.

0: And of course, kaninyong tanan nga naminaw karon. Once again, maayong hapon kaninyong tanan. Good afternoon kaninyong tanan. Yay! How are you today? Kumusta man yung mga adlaw karon? Adlawng Huwebes. No? Today is the 20th day of May. Pila na lang ka-adlaw, mahuman na ang Mayo. Sunod na po, June na po. No? Sa mga June, no? Kaya marag nagpaparamdam na gina mga eskwilahan.
1: Aray ko!
0: Marag nagsugod na gina ko, ano? Basta mga timpong June na gani, magsugod na gina mga enrollment diha, no? Pa mo, na-enroll na ba mo diha? Ayaw, tamon mo pa dugay-dugay. Mahutdan mong slot, agoy. Makaskwi lagi mo sunod 2-8.
1: Aray ko!
0: Manang, as much as early as today, no? Sugod na mag-inquire diha sa inyong mga eskwilahan. No? Sugod na mag-enroll. No? Para pass ba? Again, how are you today, mga higala? I hope that you're doing great and fine. I hope that you are well, no? Jesus, usura bagid mga sakit karon. Ay lang po ng sakit sa heart kay marag.
1: Aray ko.
0: Kay marag diligid na ma. Malagi dang tambal diha, no? Again, I hope that you're doing well, mga higala. Kung asa mo karon, ang dami niyang ibang buhat karong hapuna. Nangapi ba mo? Dungag na ba mo diha? Paulit na ba mo sa inyong mga panimalay? Nangisakay ba mo mga tricycle, jeep, sa parang sakyanunon diha? I hope that you are well, kicking with determination and energy. Because another end of the month na papalapit na ang ating end sa tong month of May. Palapit na pag another month tapod si June, no? Uban gina sila, no? Una ay mahuman, naapoy mo magsugod, no? May aalis, may dadating. Sama, June. Kita mga higala, just a very, very quick shout out sa itong mga friends and listeners out there. Before anything else, I would like to give a big shout out to the Provincial Youth Development Office staffs headed by Kuya John Maraginot. No, ato ang mga PYDO staff karon kay nag overtime. Hindi overtime, oi, kay offer time. Nagi offer time sila karon, no, up until tomorrow for the verification and revalidation sa mga requirements sa ato ang mga athletes for the upcoming Olympics 2026. So that will be tomorrow, no? That will be next week ang Olympics 2026, no? So manang double effort ng ato ang mga staff out there sa PYDO to check the credentials of our athletes, no? Kay para po fair play ang tanang mga duwa, no? Anagid na siya kay og naayab. Now, Roy, ako kayo glawas niya ang kontra kay mga 8 years old. Na wrong na ta diha, no? Maawayan taginahan diha. Bukan tagbaso diha. Kamamao diha, no? So, saon na lang, no? Magkagubot. Magkagubot na lagi yung mito ako. Magkagubot, no? So, much better nga para gid ma kuan ba makita para gid ma check, you know, ma double check gid, no, and to create a harmonious, smooth and harmonious nga process sa maong Olympics 2026. Mano special shout out kaninyong tanan diha nga nanggi overtime up until tomorrow. And of course, a big shout out to the PAIMO headed by Attorney Pio Leo, nila Sir Mark, nila Sir Jigs, and the different writers and photographers in the PAIMO. Maayong hapon kaninyong tanan diha. To our Bohoalon JU Park team, headed by Ma'am Joanne, nila Ma'am ML, Sir Bob, Sir Carl, Sir Gavin. A big shout out also to our TSK team, very very hands-on sa ato ang mga kaganapan diri sa tong programa. Hands on sila, kaya wala sila yung mga uyab. Luoy, raming taong po din sila. Of course, shout out to Ma Marnie. Headed by Ma Marnie, no? Nila Ma Maurice, our creative. Sir Den, Sir Dan, Ma'am Jigzel. Shout out kaninyong tadandi, no? Speaking of shout out mga higala, big shout out to our online viewers and listeners out there. We have here PTG Gaming Adventures. Hi! Ingo pa siya diri, no? And sorry, I haven't commented for a week now. No, ay, maraman na gano'n. Uy, yan naman tao. Maglibo ko, maghilak ko, or maghilak ko, magkatawa, no? Okay lang na diha, oy, PDG Gaming Adventures, no? Ano magiging yung mga panahon nga? Mabisita. Kung mabisita, sa akong taman nga, mabisita. Kung mabisita, no? Yung mga panahon nga, mubawi lang ta ba? Tapos ay magibuhat ka rin nga ni Bawi, gipod ka. Kaya salamat sa PDG Gaming Adventures for always tuning in sa itong programa. We also have here Ma'am Nita Valderosa. May maing hapon, tiyong sa kabatanunan. Thank you for watching, Ma'am Nita. Happy rin mong og malinawon rin mo ang kahapunon karon. Word and word, kahapunon eh. Magrabi ka, karaan na kahapunon. We also have here Ma'am Nita Salamanca. Maayong hapon watching from Lindaville, Phase 1, Tagbilaran City. Hi, thank you so much Ma'am Nita Salamanca. Alam si Nita Valderosa, kalit Nita Salamanca. We also have here Ma'am Alicia Arabaca Sirwala. Maayong hapon niyo Ma'am Alicia. Thank you for sending heart, heart, heart, heart. And of course, sa tanang naminaw na to karon sa itong programa karong hapuna to all our jeepney drivers, mga tricycle drivers out there, mga bus driver, mga konduktor, mga employees from a different institution and offices. Ato ang mga sales ladies, ato mga salesman, ato mga lady guards, mga security guards, ato mga police and different professions dito diha, ato mga teachers, ato mga vendors, ato mga street sweepers. Maayong hapon kaninyong tanan. Welcome sa atong programa Tingog sa Kabatanunan. Your favorite radio kada every afternoon where we tackle the different youth issues and youth initiatives under the provincial government of Bohol.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kaya kausaban. Nakperting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakab layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka o galingon nga small cast lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya o angiogram sunod siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dangko kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions in FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Nganong makatabang ang orange, mga grabing ubo, sipon, kalintura, tungod gihapon sa iyahang mga component nga rich in vitamin C, vitamins, minerals, fiber, antioxidants, o nakanindot lang po sa orange kasi mas taas-taas po siya o vitamin C, o labi na, taas ang bioflavonoids. Pag inumo ni mo ni siya, o kauno ni mo ni siya, pag tungod sa iyang bioflavonoids, mas dugay mawala ang epekto sa vitamin C nga naa sa orange. At the same time, pag labi na kung kauno nimong liso sa orange, taas kaayog vitamin C o powerful antioxidant nga mo pataas sa imuhang metabolism. But pasabot kung gusto ka magpagamay sa imong bilbil sa imong tiyan, kaunang liso para paspas mawala ang bilbil sa imong tiyan. Himuon nimo kung medyo dako-dako gyud imong bilbil, 3 times a day pagkaon. Sulay na ninyo ha para lisod man kay motuo, di ba? Kung mahimo gyud kamo gyud mo sulay. Now, Dok, unsa may, di ba dahil makadaot ang liso, Dok? Actually, based sa pagtuon, edible siya, makaon siya. O gani, taas siya fiber. So, sa ito pa, makatabang po sa pagpalibang, makatabang po sa pampapurga, makapalimpyo sa imong tinae, tungod kay taas gihapon ang liso dahil, no? Makapastrengthen siya sa atong digestive system. Nga naman, ipa-accelerate niya ang secretion sa digestive juices. Katubitang mga duga sa itong mga tiyan nga ipagawas para mutabang og tunaw, proseso sa imong mga kinaon o sa makatabang ang liso sa orange. Labi na katong nakakaon og karne, gibutdag tiyan. Ah, diba, kauntag mga burger, diba, butod king tiyan. Kauni og liso na mga pinangga. So medyo pait siya, pero ang dapat i-mindset nato is dapat matambalan ka. I-mindset nato nga dapat mukusog ang imong metabolismo. Okay, so mo na nga kaon ka og liso sa orange, kung mukaon kag mga orange para nga dalita maulian sa ato mga balatian. Daghan jud kaayo, no, labi na ito sa mga beauty secrets. Pero ang the best jud nga pampa-beauty is inside jud, no. Ako mahimo usa sa mga dapat bantayanan para nga mahimong healthy ka. So, usa sa mga ilahanan, pag mata nimo sa buntag, medyo amoy gyud na morning breath ka. Usa din sa mga ilahanan nga hugaw ang imuhang septic tank ug sa imuhang tinae. So, dapat sulay gitun yung kaon, no? Katong liso sa orange unya. Pag cleansing mo sa makabuhay, no? Makabuhay plus herbal capsule. One capsule 3 times a day. Sa di pa mo kaon, inom mo og isa ka basong init-init nga tubig nga butangan nyo duha hantud upat ka limonsito. Isabay sa capsule sa makabuhay. Isa capsule kung dako ka, tambo ka, pwede tagduha capsule. 10 days mga pinaga. Or every 10 days, mag-cleansing ka. But pasabot, 10 days cleansing, then stop ka 10 days, then pang-maintenance lang nimo, one capsule once a day or twice a day. And after 10 days, tanaw nimo, igagmay mong pagbawa sa cleansing na pug ka. Inom na pug ka 3 times a day sa makabuhay with lip kalamansi nga init-init. Pag inom lamog makabuhay plus herbal capsule mga pinanggano, kasi ang healthy nga pagbawas, dapat na ay fiber insakto, na ay tubig insakto, na ay ehersisyo insakto. So makita nimo na sa imuhang paggawas sa imong hugaw mga pinanga. So para nga nindot ang cleansing, oh, kada adlaw kaon kag prutas, kapayas, kaon kag alugbati, kada adlaw for 10 days.
1: Taygong time mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinanga. This is Dr. Roy Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength.
2: as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabaluto ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
9: Strong sa una, herbal strong karun.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
14: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
15: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
16: Without you, I'd be lost without you.
15: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
16: You.
15: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
14: The best of Filipino cuisine at Calvito Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
17: Calvito's Sugbahan.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Basta na ay hilanat.
22: Dapat matik. Ibay Jessic.
21: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
22: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
2: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148 247874 249955 and 250581 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipo ng hemorrhoids o almoranas, pwede ring anal fissures o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na ejercicio para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium husk na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2, Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnose po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko lalong-lalo na kapag umihi. Minsan parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sergio from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom o puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystal sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pag-prevent po ng stone formation, gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties, nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangustin, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at bawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day morning at hapon about 5 p.m. para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
2: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Davao. Yung dalawang aming mahina na dyan, kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram, baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko, nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko, bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Buhay Kopi.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

welcome ka makabuhay sa atong programa. Sudsaw sa kaoras makat-on ka na sab sa mga information and syempre, mga kasayuran kabahin sa atong mga produkto. Ugang pagpanambag na to later sa istorya sa kinabuhi sa itong minahal nga sender nga dinilang sa Tambagi ko Lady Batod, may pabuhagay sayang kaagi.

0: nagkasata ng hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Ang saba! Randolph, ano ba? Ako na ganining midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili mangguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: di kabiyaan ka makabuhay. Balag mamiya ka na ko. At least nakibalikan kay muhuwat ra ko. Dini sa tong tulumanon puno gihapon ta sa mga information ug sa mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi na sa istorya sad sa kinabuhi nga gipadangat dinhi sa tong minahal nga sender nga atong mailan taod-taod lamang. Atong paminaw ug atong tambagan sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkisa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
0: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day ka makabuhay, nako. Managlain siguro ang atong oras samtang atong ipabuhagay ang atong tulumanon ning mga tungura. Pero bisan unsa pa man ang oras di asa imong nahimutangan samtang naminaw kag background nimo ang ato ang tambagi ko Lady Batod program. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo ipang atong iampo sa labaw makagagahom kanunay, ana, no? Ako si Lady Batod, magkuyog tasod sa saka oras sa atong tumungog tuyo ang good health karon og mapon og hangtod na sumaabot pang mga panahon. Kaya di pwede nga gahapon lang, karon lang, uugma lang, uunya lang, always, gid na, and forever ka makabuhay nga baskog tangkanan. Sa gihapon nagangyapon tang gisgutanan kabay sa panglawas katulad ng sinabi ko kanina og sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niyanaw sab kita karon ka makabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph. Today, maong ay kapito kon chapter 7 sa iyang kaagi. Happy ta mapupos ang iyang revelasyon nga ipadangat din sa tong tulumanon. Mao na abang-abang, pero sa pagkakaroon, ang chapter 7 una. Sugdan na nato ha, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Matod simula nang maitanong sa akin ni Louie kung magpapari raw ba ako, ay hindi na nawala yon sa aking isipan. Bakit nga ba hindi, naisip ko. Hindi naman siguro masama ang bokasyon na yon kung sakasakali. Pero hindi ko binigyan ng iba yung pansin kahit pa naiisip kong madalas noon.

0: Grabe ka na gid, Randolph. Halos kada adlaw ka namang musimba, uy. Mulapas ka ba yung anas langit, ha?
1: Dili sa tingali, uy, Louie. Oh, ikaw. Dili ka ba hilig og simba?
0: Usahay. Pero abi mo, kana bitawng matag simba nako, feeling gid nako, no? Ako'y gitan-aw sa mga tao. Kaya naasabay agyod diha sa simbahan ng mga hinawayon o himantayon. Daghan ang nagsigig simba pero pagpakaaron ingnon.
1: Diligid mawa ang ingon ni Ana, Louie. Bisan asa na agyod ng ingon anak. Pero ayaw sila panumbalinga. Kaya dilid man sila ang imong tuyo sa pagsimba. Ang ginuuman o ang iyang pung. Kung musimba ka, ayaw tuguti makasa ang imong huna-una o mga mata. Musimba ka, aron kahinluan o kapangayuan o pasaylo ang imong mga sa. Dili aron madungagan ni.
0: Eh. Ha?
1: Konsentrasyon sa imong pagsimba sa atong Ginoo nga mao'y labaw makagagahom ang imong tuyo sa pagsimba, Louie. Dili ang pari, dili ang sibisan kinsa nga nanimba didto. Makasaa man ka kung hiluan mo ang imong huna-una sa kahuyang sa uman.
0: Randolph!

Lady Batod, maging ako po sa sarili ay takang-taka. Hindi po ako makapaniwalang kalaunan sa buhay ko. Kung sino man ang aking kaharap at kailangan mabigyan ng magandang salita, ay pinagsasabihan ko na maayos. Nagtataka rin noon ang mga kakilala ko, Lady Batod, dahil nagbago na raw ako. Malayong-malayo na raw ako sa dating ako.

0: tinuod man yun bay Randolph. Lahi na kay kaay. Kumaduol ko kunimo. Iunsa mo kuryente. Muna ko mapasok.
1: Galbugal man ang imo bay Kino.
0: Bitaw bay. Naunsa man ka? Kalit ka man lang oy. Di man hinuon daotan ng imong kausaban. Pero nabaguhan na gid mi. Labi na ko. Layo ka ni gid kay skanhing ikaw. Usay makaunahon na ako kung amukuyog na lang ko na mupirmi kay layo kos pagunahon na og daotan kung kauban ka ni ining uwahi.
1: Praise the Lord, Bay Kino. Salamat sa iyang kaayo.
0: Ah!
1: Ni mo na nagikan, Bay. Way daotan sa akong kausaban. Ikaw, Bay. Gusto ka bang magbago? For the better?
0: Ha?
1: Simbata ka nunay.

0: Vivian, ni kiss ka malagugalit sa kong lips.
1: Kiss ramang good. Wa may dautan. Gawas pa, wa may nagtanaw ba?
0: Bisa na. Lilibog ato ang imbuhaton. Kung may makakita, laino nila sa pagsabot. Abi pa lang, barato kang pagkababay.
1: Unsa?
0: Likay ang mga butang nga makapaubos sa imong pagkatao, Vivian. Hinumdumi kanone ang limitasyon. Inguni ana ang pagmintinar sa respeto sa kaugalingon. Sa ingon sabaan ang paagi, respetuhon ka sa uban.
1: Randolph!
2: Ana, na real talk noon ni sender si Vivian. Kada bitawang, di natakabalubupugong bitaw ka ng mga pilaka steps forward na tao niya. Perte na natong kakampante sa atong kaistorya or kanang tao nga special para nato, malimot ta sa pagpabilin og respeto sa atong kaugalingon. Labi na, mga babay, ayaw ka ayaw i-feel. Kaya na yung mga lalaki nga conservative, na yung mga lalaki nga mag-matter nila kung una-unahon baka nga pagkababay or reserve ka. Ganon. Diba? Anyway, kamakabuhay, unang ikadahog na pa lamang sa Chapter 7 sa Revelasyon ni Randolph ang atong nadungog. Unya, human sa pipila ka mga painumdom sa atong pagbalik at ipadayan ng sumpay kaya dapat ikatulo o katapusan nga tipa ka nga parte sa Chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Daging salamat, Ate Ann. And syempre, kamakabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement. Ayaw kalimot sa paghimuan ng partner nato everyday, ha? Especially nimo. Para protektado ka sa nagkadaiyang mga bakterya o mga virus o mga sakit o mga balatian. Kasaligan nimo nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanatungod kay daghang mga ingredients nga naadiagiusa lamang sa pagsakol. O gamatag-usa ka ingredients, makabinipisyo ta sa atuang health. Usa na diha ang sambong. Ang sambong pwede nga makatabang batok sa bato sa kidney na makabuhay. Sa usaka research, natagpuan kung sa Tagalog pa, they found out, mingin ana, sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga mupagamay sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate mao na ang matang sa bato na makabuhay nga kasagaran nga makita sa kidney. Sinisgutan nga pagtuon, dili lamang kay nahimong epektibo ang sambong sa pagpagamay sa crystals, abamugana sabkana sa pagpugong, sa pagdaghan sa maong mga bato. Nagpasabot nga, dili lang kay okay sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na mga taba nga pugngan ang pagtibuok sa mga bato-bato sa atong kidney, di ba? Ang sambong makabuhay, makatabang usab sa diuresis. O kamito pag-ihi ni mo, kamitong paspas or kanang pirmi ni mga pag-ihi nga paghitabo na kanamitong dagang kay fluid nga gina-filter sa atong kidneys. Mauna nga bisan pag ingon sa dako na kainag ka ng kahasol nga ikahatag nato, makatabang gihapon ang diuresis sa pagtanggal sa mga toxin sa ato ang lawas. Ang sambong labaw sa tanan, kamakabuhay, makatabang aron nga makunhuran, mapaubsan nato ba ang kanang pag, kanang, sa tawag na kanang pagbaga o paghubag, ganyan. Mauna nga ikalbitang pag-retain sa fluid sa ato ang mga tissues and cavities. Tungod kay ang sambong kamakabuhay, makatabang nga padaghanon o papermihon ang pag-ihi. Makatabang aron nga malikayan ang pagbaga o ang paghubag sa bisan asang nga parte sa atong lawas. Ug ang sambong atong makuha diha sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay usa ang sambong sa daghan nga ingredients gigiusa lamang diha. Mauna nga everyday as in kada adlaw na kamakabuhay ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong food supplement.
8: Kapag sa kape, mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Tinuoy ka makabuhay, walay lisod kung imong katambayayong ang EXL Makabuhay Plus, especially ang pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gadoon ay 17 ka mga ingredients kagiusa lang sa diha o usa na diha ang turmeric. Makatabang ang turmeric o luyang dilaw ka makabuhay aron nga makunhuran pod ang menstrual pain sa mga kababayenan. Kasagaran ba nga mo sakit na maka-experience og menstrual cramps ang mga kababayenan o labi na kayo ikaw diha ka makabuhay? Kun mo nay nagapanghitabo nimo, maigi mas maayo nga mag-stop kaugluyang dilaw, ana. Kay ginatibhangan, ginakuhaan sa curcumin, sa turmeric, ang inflow sa mga calcium ions sa uterine epithelial cells. Unya gipagamay po ng production sa mga prostaglandin, mga hormone na nga nagamugna og sakit og kining paghubag. Usa ang analgesic nga characteristic sa luyang dilaw or sa turmeric. Ug kana nagatabang sa mga non-steroidal nga anti-inflammatory nga tambal sama sa kada mga bifenamic acid nga mas okay daw nga makatabang sa menstrual pain. Kinahala ba mo tumarka ana nga naamantay, pwede ra gyud kag mo inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Anyway, ang benepisyo sa turmeric kamakabuhay, labaw sa ginapalig-on ang reaksyon sa mga tannin, saponin, alkaloids, and flavotomin sa tamarind. Ang iunian ng amatang sa ingredients, pwede nga muhupay sa pagpanakit sa matres sa kababayenan. Kung maglisod sa kagkaon, kanam ito mga fresh nga mga, kanang fresh nga luyang dilaw or turmeric, kamakabuhay, ayaw kabalaka kaysa sa pagkakarunagan na kay mga powdered formulations bitaw nga gihimong ingredients nga imo magamit o mapalit na nimo sa mga markets. Imo lang ging siguro duhon sab nga inipalit nimo nga kanang amatang bisan unsa nga amatang sa produkto nakapasa sa inspection sa FDA. Pero kinahanglan pa ba kaya manuki-duki? Uy, nakapasa ba ni? Okay ba ni? Nga ang turmeric na gikinahanglan sa imong lawas naa naman sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa pag-inom nimo sa atong kape. Why mo tukar nga balatian? Instead, ang bisan unsa nga balatian nga naa nimo diha, tabangan pa nga mo hinay-hinay nga mawagtang sa imong sistema kana pinaagi sa adlaw-adlaw sa dimong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta?
4: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Anyway, para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Baku.
2: And now, kamakabuhay, niya na ang sumpay ang atong giingon kaganiha nga ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa istorya ni Randolph. Ang iyang revelasyon magpadayon karon di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: diba, totoo naman po ang sinabi ko noon kay Vivienne. Kahit pa masaktan siya pero matututo naman, tama ang ginawa ko. Kaysa naman hindi ko siya pagsasabihan para sa kanyang ikabubuti, baka mamihasa po siya at paulit-ulit na gagawin ang mga bagay na mali na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Eto na naman ako, Lady Batod, kahit nasa anak ko ilagay ay nagbibigay ng aral. Hindi naman po ako nagpapakabanal. Sinasabi ko lamang ang lahat mula sa aking puso.
1: Langit ng Amahan, akong iampo ang hatagan mo si Vivienne o Galinaw sa una-una o kinabuhi. Sa iyang kabisi, sa iyang kabuutan, o sa mga pagsuway nga naa niya ron, ibabati ka niya ang imong gugma o presensya. Kuhaa ka niya ang kahasol, ang galibog, ang kaguol o ang pagduha-duha. Inaypon asya sa way katapusang kalipay nga gikan nimo. Ihatag usab ka niya sa hustong higayon ang tao nga mupangga o magmahal niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Randolph.
1: Huwag kami dungan sa akong pag-sign of the cross, Vivienne.
0: Lahi gidi ay ang imong pag-ampo sa Ginoo. Lahi isab ang ako.
1: Ha?
0: Giampo ko nga ihatag kaniya nako, nga mahimong kita. Pero imong pag-ampo niya, ihatag niya diri nako ang lalaking magmahal nako. Huwag na lagi ka napaka-specific. Gihingan na lang ang tanimang imang kaugalingon.
1: Unsa?

Lady Batod, unti-unti ko nang naiintindihan noon ang lahat sa buhay ko. Tama, hindi basta pag-ibig para sa kapwa-tao o sa isang special someone ang nararamdaman ko, kundi pag-ibig na wagas, walang kapantay na para lamang sa puong may kapal. Umiibig ako sa Diyos, Lady Batod. Pero sa kabila ng lahat ng yan noon, may kaguluhan pa rin ang aking isip. Hindi pa rin kasi ganap ang katiyakan ng aking nais at ng aking gusto.

0: Ang imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo nabati, ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelation sa tong sender nga si Randolph. Pero tami end dito ang iyang story. Pero sa musunod nga episode sa tong tulumanon, mauna ang finale, mauna ang katapusang sumpay sa iyang kaagi. Pero kanuan wa pa mi-end. Nga unya human sa pipil ka mga painomdom sa ito pagbalik atong nakbitan o giskutan, ang atong nadungog nga di palang gidugay nga drama kabahin sa chapter 7 sa revelation ni Randolph. Okay? Unyang tagtaon, mamalik yung hapon ta. Ay gawad! Ya, kadi katagulilong. Charat. Dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Dagan salamat ka makabuhay. Yun, dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka yung mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihin mo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again, ang mga ingredients nga naadiha ka makabuhay. Usa na diha ang Moringa Oleifera. Tibaw ka ba ka makabuhay nga ang Moringa Oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili, ang Moringa Oleifera, makabinipisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang Moringa, dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang Moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang Moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, bisag dili mag-lotion, glowing kaayo, ganyan. Unya, dos ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O di ba? Dili lang makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa atong skin ang Moringa. O ang Moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip, alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod

0: Padayon lang.
1: Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka, kaya dili mutukan ang tanan, dili manghawi inyong mga bukton, siyempre napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghawa ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL. Coffee mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL coffee mix 17-in-1. Ugusan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman. Nadiha ang ginatawag nato on Arabica coffee beans. Ang Arabica beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option, Ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka na pagtaas bitaw sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo nang dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee ka makabuhay makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL coffee mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita ka makabuhay og EXL coffee mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
3: Lady Bato.
2: And we are so magpadayon. We are so magpadayon, oh, sa atong tulumanon, ang bonggang-bonggang imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Bato. Gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, na ginusarang proteksyon mismo sa atong kalawasan. Nga muwagtang sa tanang mga nagkadaiyang balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, constipation, UTI, ug daghan pa. Nawata na kakaroon, kamakabuhay kon pila kabukaw kung tumaron, Lady B. Ang pag-inom kamakabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang lamang nimo. Panang litwala pa kay balatian, himsog pa ka, baskog pa kaayo, kay healthy ang living. Good for you. Pero ayaw kumpiyansa kinalang na agad kagihapoy panaming. Oo. Usa, nga to sa duha ka kapsula, imong pagatumaron, matag-adlaw kamakabuhay, uban sa inadlaw nga tubig, as in warm water, dili bugnaw. Kana imong ipahitabo 30 minutes or 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip mo ang food supplement. Kunuhay, kintahay, hindi po kintahay, pananglit na nakay sakit. Mas daghano na nato ang dosage, mamahimo na ng duha. Nga to sa tulo ka kapsula, unya katulos sa usa ka adlaw, uban sa inadlaw nga tubig gihapon, di gid bugnaw ha, as in warm water lang gyud. Sa dili ka pamukaon, pero kung ganahan kang after ra mukaon, mo pa'y pagtumani mo, okay ra sad, pero paabuta usa ang 1 hour o usa ka oras, gikan kang mikaon. Una ka mo tumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas ni Ana, ang atong kape, nga all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Nga ang matag ingredients, kapupuan, kakuhaan ni mong mga bonggang nutrisyon, kaayuhan, para sa imuhang lawas ng bongga, go ahead. Pwede nga everyday kang muinom sa atong kape. Again, ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. yun. Mo nang sama na akong isama sa uban? Batasano na to ang pag-imong partner ni Anang atong mga produkto, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, ang pag-inom ni Ana, o ang pagtumar mismo sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Ayaw gid ang pagpalta-palta ang ka na mahinumdumra ka. Kay ang kararabang mga virus, mga bakterya, mga sakit, dilibay apod na mutakboy lang ka ng makalimot lang or mahinumdum lang, no?

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din ato nabati kaganiha ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Randolph. Pero wa pa mi end dito ka makabuhay ang iyang story. Pero ugma sa sumpay sa iyang kaagi, ugma na gidipon ang finale. Diba? Manang sundan nato ugma puhon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Pero kay karon ikapito pa man. So anyway, atong isgutan og lakbitan. But before that, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, ngiti, ngiti, ngiti, ganyan. And God bless us. Maraming salamat. Anyway, Randolph, maraming thank you sa imong pagpabuhagay sa imong kaagi. Tingali, kung basihan na ito ang chapter 7 sa imong kaagi ng bonggang-bongga. Makauna-una akong, siguro, naglibog ka. Kung dito lang ito magbasihan, naglibog siguro ka kung sa magyod ka ng calling ba na ako ang magpari? Gusto ba na ako ang magpari? Unsa ba yung mga timailhan nga gusto ka magpari or magpari ang imuhang kapalaran? Okay, sige. Unsa man na pagkasayod. If you have ever thought about being a priest, na ay mga kalidad nga pwede nga matawag na tong clue or timailhan, nginana, or sign to a future priestly vocation. Una, kanang ang Ginoo, naabitoy gibutang diha sa imong kasing-kasing nga desire nga mamahimo kang mangalagad sa Ginoo sa pamaagi nga mahimo kang madre or magpari. Ganyan. If Jesus has placed a desire sa imong kasing-kasing para magpari, no matter what your age, ayaw ginag-ignore. Makigistorya ka dapat sa usa ka pari nga imong gi-admire kabahin sa imuhang na feel. Ikaduha, na kay lahom kay nga gugma sa atong Ginoo ug sa simbahan. A priest functions manggod in persona Christi Capitos or Capitas in the person of Christ, rather, head of the church. Kung ang usa ka tawo nga gustong may mong pari, mahalon gyud niya ang Ginoo above all else. And like Jesus, he should have a deep love for the church, kanang the bride of Christ. Kay sa kinatibukan, ang lalaki, ang tawo nga gustong magpari, pangitaon gyud niya sa iyang kaugalingon, kanabitaong kaikag, oo, nga mutudlo gamit ang pulong sa Ginoo sa mga tao. Mao na ito ginawag og pagsangyaw. Ikatulo, na ibang mga tao diha nga maka-mention that you would be a good priest. Kaya dapat namin yung mga tao nga, huy, angayan ka magpari. Huy, bagay sa mong magpari. Naroon na kainana ni mo, Randolph, atong mga milabay ng mga panahon. Kung namin yun, ana, paminawa na kay ang mga tao nga musulti ana kato mga tao nga hinimba duol sa Ginoo ug makasend sila ug usa ka tao nga angayan ug bagay nga magpari, not just kanang for the heck nga magpari, ipari ka anila ang choice sa kinabuhi bitaw, but kanang bagay na sa imuha kay makita man sa sinultihan sa pinulungan ba linihukan sa thinking in ana. Next, na kay desire or kaikag to live a life of virtue and prayer, kanang ay bertod o pag-ampo nga kinabuhi ang gusto nimo. Usa na sa mga timailan nga pariunon ka. Unya, kanabitong gusto ka mo tabang sa imong usa isig kaingon nga mag-grow sila as a person, as an individual, uban sa pag-ampo sa tong labaw makagagahom. Noon. So pipila lamang ka na sa mga sign kung ikaw maka-feel and maka-experience, pariunon gyud ka. Unya, ang bukasyon sa pagpari, dili gautan. Mahimo lang siguro ng dili maayo. Siguro in the sense nga, murag magpari-pari lang kadi kay just for the heck. Kaya dito, wala naman ko yung kapainan. Uy, wala naman ko yung mauyab. Wala naman ko yung ani. Mura, bag na last resort na lang ang Ginoo. Bitaog ka ng pagpangalagad sa Ginoo. Dili ingon ana. Dili sa ingon ni ana nga magtawag ni anang mga lagad ta sa Ginoo at itong isangya ang pulong sa Ginoo kaya napugos rata. Oh, when we say calling, kanang di agi din mong path, di ba? Di agi din imuhang dalan. Maugid na ang imuhang ending. Not really ending, but di agi ka paingon ang kanang magsilbi sa Ginoo, mga lagad niya, unya magsangyaw sa iyang pulong ngadto sa mga tao. Ganun. Kung na kay timailhan, kung basihan na to ang chapter 7 sa imong kaagi, well, paminawa gid na, hinuklugi, hinuktuki, huna-hunaa, i-evaluate. Ganyan. Anyway, kamakabuhay ang tabayanan sa masunod nga episode sa tong tulmanon, ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Magpari ba siya? Napari na ba siya? Kinsa ni siya? Ay, ganon. Dini lamang once again sa...
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko,
2: Lady Batod.

0: atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw sa tanang mga tigpaminaw nato, Visayas and Mindanao. Hi sa tibuok Davao Region, Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental. Ayan, dagang salamat. Mga taga Butuan, mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, mga taga Midsayap, North Cotabato, mga taga Santo Tomas, sa may Davao del Norte rana, mga taga Hinguog, mga taga Surigao del Sur, sama sa mga taga Tandag, Liangga, Inana, San Miguel, ganon. Maraming thank you po. Og ang mga taga Madrid yon. Taga Lupon, hi usab. Mga taga Makilala, Cotabato. Ayan, maraming salamat. Hi usab sa mga taga Zamboanga del Norte, especially sa mga taga Osmeña og mga taga Manukan. Hi usab sa mga taga Bislig. Og sa mga taga Visayas, labi na sa mga taga Bohol, diya sa may Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Mga taga Barangay Bohol, diya sa may Tagbilaran, Bohol. Salamat. Og mga taga San Isidro, yon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi usab sa Kagampang family. Dagang salamat. Mga taga Upper Alihal Carmen, Davao del Norte. Kang Rosalinda. Kantahon Pabitar Bermijo family, dagang salamat. Si Undoy Kagampang, thank you. Hi usab sa Bulilawa family kay Jonah, thank you. Nakabalik na gid ko ni siyang paminaw. Salamat daw as in finally. Asa mo ko kagikan Jonah? Kabisi ba? Mga taga Kapalong Davao del Norte, maraming salamat sa pagpaminaw. Naku, eto naman ang atong espesyal nga mensahe today. Kamakabuhay matod pa, kay bisan pagani ako nga anak sa tao, wa mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundili aron mo alagad ug muhatag sa akong kinabuhi. Sa pagtubos sa daghang mga tao. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa Marcos 10, versikulo 45. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wa na taigong panahon, manambling na tayo pa temporaryo nga manamili, mamalik na sa sunod ni gayon sa samang takna, sa samang istasyon, sa samang tulumanon. Dagang salamat sa pagpaminaw from the bottom of my internal organs. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tayo, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Ayo galimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bag-o!

0: Virginia.
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, okay.
13: Hi, Mark!
14: Uy, pre, bilibad dyan ako ni mo eh. Ganong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
15: Pre, napisikrito ang ito gana ko ni mo. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
14: Mau ba, pre? In town, surti. Kuasa ka palitan na.
15: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
14: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuasa ka palitan na.
16: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. Uri baka kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The New KSFM 102.3. Yan ang malaking tanong, no? Ang malaking tanong ngayon is paano nga ba ito, 'di ba? Tapos mo magpaulipon, magpaalipin sa gugmang di mabangbang. Now you're going to ask me paano na lang ito. Alam mo mga kaibigan, sa ika-aalam ng mga nakakarami na kung kayo po ay papasok sa isang relasyon. Once you enter into a relationship, you should and be must ready for everything. Minsan may mga plano talagang natutuloy. Minsan naman, may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Kaya you have to be ready, should I say 24/7, on guard ka. Kailangan malawak ang iyong pangunawa. Kailangan malawak ang iyong pakiramdam. Para kung pagdating mo ng panahon, na turn things into sour, ay talagang ready ka to face the reality. Magandang gabi po. Welcome po sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss Specially for You. Yay! Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman, ang makakasama nyo all the way down 12 midnight tonight, okay? So, advising everybody to please sit back, relax, and take these loads off. As we butcher this radio show. Butcher din, no? Butcher, butcher kita, no? Hihimay-himayin kita. Ita-chop-chop kita. Ang pangit, eh, no? No, as we, you know, savor this radio show to the fullest. Okay? Now, live on Facebook. Yep. You can check us out on our Facebook. Pwede nyo rin ako matawagan sa ating Viber na 0952-624-8804. And, siyempre sa 0938-809-2808. It's me, Conce. Good evening, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening. Update ko muna ngayon para sa STL, 7 o'clock in the evening draw ng Brigantine Management Solution Incorporated, Province of Bohol, ha? Province of Bohol lang yan, STL, 7 o'clock in the evening draw. Siyempre, sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, okay? So, ready na kayo? Ito ang nakalimutan ko. Oo, nakalimutan ko siya. Ayan, okay? So, eto na siya. So, better be ready with your tickets. Baka ikaw na ang susunod na papala rin sa ating 7 o'clock in the evening draw. Refresh ko lang ang mga minds about the numbers na na-draw kaninang 7 o'clock in the evening. Ito na! Itong 7 o'clock in the evening draw. Province of Bohol, local draw. Hatulgan na ito sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter Strip State's Office. Oras na rin, alas 9:29 na, 9:29. Ito na ang STL, Province of Bohol, local draw. Winning numbers are 1, 5, and 3. Congratulations! 1, 5, and 3 for the last two. That's 5 and 3. Congratulations sa mga winners, sa mga olats, may bukas pa. Atensyon sa mga tigpaminawan. At nun ay mga nagpakalat karun o giligan ka swertres o nagpakaroon inong taga Brigantine. Og og nag-recruit to gashers. Palihog ayaw magtuo kanila. Ang tanang lehitimang proseso, gikan ragin sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon kaya palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. Maya-maya po lamang ang 3D Sweltress Law at Angie.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Ako nga nga na niswa na ako do. Kasi po, ako'y dad. Tapoy kayo do. Doon ako dito sa lili kayo magawas. Dayon, ako ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong Panginoon Diyod. Sa itong mga wala pang kapilawa na ito, inyo Diyong kasulayan ng inang. Dako ba sa gisipo sa inyong gawa? Dito, mayo mo.
0: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.

0: SRP.
1: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The New Kiss FM 102.3. California Linan. Uy, malapit na. Maoy Samayo together with Arthur Neri. Oo, ayan ha. Maoy Samayo. Malapit na. This coming Sunday ata talaga eh, no? Sunday or Saturday, no? Oo. Hindi ko lang sure talaga eh. Maoy Samayo. Arthur Neri and Kel Pangilinan. Shout out Bob sa the hub at the capital. It's me, Conce. Yun nga pinag-uusapan natin, ha? Hindi pa pala, wala pa pala ako sinasabi. Masyado akong advance. Update ko nga muna kayo para sa 3D sweatress draw. Atun ka na ito. Siyempre pa sa Philippine Chartist Sweepstakes Office sa pakikipagtulugan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na. Ito na. Ito na ang ating 3D Sweatress Draw. National Draw. Hatod ka na ito, Shelby Park, sa Philippine Chartered Sweepstakes Office sa pakikipagtulukan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Atong winning numbers are 8, 6, and 0.
1: Congratulations! Yay!
0: 8, 6, and 0. Ayan, ha? Para naman sa last two. That's 6 and 0.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa mga winners, sa mga olats. May bukas pa. Atensyon sa trang tigpaminawan. At nun ay mga nagpakalat karoon o illegal ka swertres o nagpakaroon ninong taga-Brigantine o nag-recruit o gashers, paliho gaya mugtuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso gikan regyud sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magbatngon ng ayaw palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. Alas 9. 44 na. Ito na. Netha Ofgu. Request kong song, Bakit Sinta. Okay, Bakit Sinta. Rockstar to eh, no? Ah, Paul sa okay, Paul sa Piera ng ano, Rockstar. Okay. Sige. Maya-maya, no? Check natin yan maya-maya. Ipi-play natin yan para sa'yo. Okay? How soon is now? How soon is now? Yun na lang siguro. Oo. Yun. Okay? So, eto na. Ito na ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Sa lahat ng mga naka-engage sa atin ano, sa ating Facebook Live, magandang gabi po. Sa bayan din tayo mapapakinggan sa Channel 23 sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Kalapit, Tubigon, Inabanga at Clarín. Mayong gabi ini mo. Bob Goodman, Giovanni Roel Humawan. Thank you. Mayong gabi isad. Ito na. Ha? Gaano ba kahalaga para sa iyo ang salitang pangako? Ikaw ba yung tipo ng taong talagang umaasa sa mga pangako? Or tipo ng taong naniniwalang promises are really made to be broken? Pakisabi nga ang side ninyo, ikaw ba ang klase ng taong umaasa sa pangako? Or klase ng taong naniniwalang promises are really made to be broken. Kim Castaños diya sa Mayloon. Sorry, ha, hindi natin mapaplay yung Careless Whisper. Kasi yung Careless Whisper, maganda yan sa mga drama-drama ni Dear J. Anne. Anyway, Kim Castaños ng Loon, thank you very much sa pagpaminaw. Again, ang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito sa programang sumasalamin sa mga buhay natin, ang mga katanungang, ikaw ba ay naniniwala o ikaw ba ang klase ng tao na naniniwala sa pangako? Or klase ng tao na naniniwala na ang pangako ay talagang napapako? Pakitubag. 9:46, oras natin yan. And that's our Philippine Standard Time. Eto na si Paul Sapiera. Bakit Sinta? Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially For You.

Mga naka-engage, ah. Pasensya na kasi lobat eh. Actually, nakakainis nga every time na lang nasa slot ko. Every time na magsama tayo sa gabi, sa every night, eh doon nalulobat yung ano, nalulobat yung bat. Eh hindi ako nakakapag-face reveal, nakakainis naman. But anyways, yun nga, ang tanong ko is, ikaw ba yung klase ng tao na naniniwala sa mga pangako? Or klase ng taong naniniwala na ang pangako ay napapako? Pakisabi ang inyong ano, inyong opinion and bakit? Hindi lang yung sasagot ka ng oo or hindi. Yung dahilan kung bakit ka umoo, yung dahilan na bakit ka huminde. I need it at. Alas 9.52 ang oras natin. Back-to-back certified hits, Westlife, Beautiful in White. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You sa The New Kiss FM 102.3.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

Kiss FM 102.3 is 5:16 in the morning. Yes, good morning. So tara mga ka-kiss, nato diha ka naka-tune in sa Kiss FM. And later on, ang atong Kiss FM weather update on a Friday weekend. And atong latest food nga health tips karong adlawa gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay mga ka-kiss. At tagi karong tataod ha, diri lang sa Kiss FM, Kiss Pandesal.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog ikong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

0: kuhan nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: The new Kiss FM 102.3 is 5:47 in the morning. Yes, sa katong latest update sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar para sa atong Kiss FM weather update today, mga ka-Kiss. Atong i-check karon kung kumusta ang atong panahon karong Adlawa, May 29, 2026, mga ka-Kiss. Aniya karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga naa sa east of southeastern Luzon, nakasulod na kini sa PAR og nahimo na kini og giganlan na kini tropical storm nga si Domingue. Ang tropical storm nga si Domingue is now inside the Philippine responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical storm nga si Domingue gibnabana kini basis tanang available nga mga data na kini sa 1345 km east of southeastern Luzon o na kini sa coordinate na 14.9 degrees north 134.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin yadon nagikuskon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtag na do sa sentro ug do na kini gastinis ug mga paguro sa angin nga mukabat ngadto na sa 90 km matagtag na. O kini nagahirog sa direksyon, aminang kasagpan or northwestward, nga doon nagigusun sa pag-irog, 20 km matagtak na. Base usap sa track intensity forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, na nakakini sa 1,185 km east of Central Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, na nakakini sa 1,015 km east of northern Luzon. Base usap sa tracks intensity sa mong bagyo, kining si bagyo nga si Domingue or tropical storm nga si Domingue expected kini nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes or June 1 2026. Kining mga bagyo si Domingue expected kini nga maka-enhance sa gitawag tog southwesterly wind flow karong Sabado, umabot nga Sabado. Samtang kining maong bagyo nga si Domingue, tropical storm nga si Domingue, ubos ang iyang chance nga makahimog pag-landfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang nga ito ang forecast karong mga panahon na or karong adlaw, padayon gyapon kaning sistema nga nagpasulabi kining gitawang na ito o southwesterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa Palawan o sa western section sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas ug lakip na sa ang Caraga, kining lugar ha, makasinating managumon ng kalangitan, may katag mga pagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa trough of tropical storm nga si Domingue. Samtang ang Western Visayas, Negros Island Region, ug Samoanga Peninsula, ug lakip na sa ang Southern, ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Lanao del Norte, ug lakip na sa ang Palawan, kining mga lugar sa makasinating managumon ng kalangitan na ikatang mga pagulan, mga pagkilat, gumikan sa southwestern wind flow. Samtang ang Metro Manila o nakip na sa pangbang bayan sa nasod, o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating kitag mayong panahon o init nga panahon, nga laso laman sa mga papanagsang pagpanagaw mga ito na sa usay doon ang managumon ng kalangitan, o ginabalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sa pang Mindanao, makasinati ilaman o mahinay o ngato na sa kasang hangin, nga nagagikan sa patangkasagpan o ngato na sa kasagpan. O samtang kadagatan usab ni ng malagraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang usab sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa minang kasagpan ug ngadto sa kasagpan ug samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 43 degrees Celsius or 43 degrees centigrado. Epic based classification sa mga heat index. Danger effect on the body, heat stroke and heat exposure are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Muna nga karong mga panahon na, giawag dito ang tanan, labi na gayot katong dunay mga balatian, o gingumasap sa ato ang mga senior citizen, nga dili gayot ta magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Gumikan kay taas ang ato ang heat index nga muabot ngadto na sa 43 degrees centigrado or 43 degrees Celsius. Then ang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6 sa kahaponon. Yan nilang kutob, kininigikan sa news di Pag-asal, Bakerkibo na destisyon, Yunado Samar, Mayong Buntag.
2: That's right mga kakis, it's 5:52 in the morning. Yes, mao to atong latest weather update today sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar. So, nabati na to mga kakis ha. And ang Center of Tropical Storm Domeng or international name Jiangmi, naana siya sa available mga data sa 1,360 east of southeastern Luzon. So, nagdala na siya maximum sustained winds of 75 kilometers per hour. So, up to 90. Moving ani is northwestward, so 20 kilometers per hour, so kusog-kusog sa ni mga kakis, so dapat mag-ampo ta nga malikay ta ni gyud, and possible gyud ni mo saka ni mo bagyo. Yes mga kakis, so dapat gyapon ta mag-amping sa atong kaugalingon, take vitamins every day, and layo sa mga sakit, magdala tag panangga sa ulan or panangga sa init mga kakis ha. Dapat kanunay giapuntang mag-amping sa atong panlawas. Kay mo na'y pinaka-importante. Dili ta ka diretso. Dili ta ka tuloy-tuloy sa atong mga trabaho kung natagi pamati kay kapoy itong lawas. So dapat healthy everyday, exercise everyday mga kakis. 5:54 in the morning. We'll be right back after the short break. Stay tuned on KISS FM, KISS Pandesal.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
6: Anyano, Albrinica, 76 na akong igadok. Hospital mga ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtik.
5: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
7: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping.

The new Kiss FM 102.3 is 6:04 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, and good morning sa ato mga ka-Kiss. Nato rin ang nag-tune in garon. Ato i-greet de ato mga listeners sa Facebook Live. To Ma'am Nita Valderosa, Salamanca, Nita. Good morning, watching from Lindaville Phase 1. And request a song after all daw. Yes, and to Bro Midwin Inting diya sa SPC Dampa sa May Kandait. Good morning to Erwin Sage de may papaminaw diya sa tanang mga kakis na to. Nga always sa katunin sa Kiss FM. Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Yes, on Kiss FM mga kakis. Later on, ang atong health tips ni Doc Glenn. Gikan sa EXL Makabuhay, mga kakis, atong health hour.

0: The New Kiss FM 102.3, 6:09 in the morning. Mga ka-Kiss, Kiss Pandisal on Kiss FM. Yes, good morning to Laziram Jobs. Nga naminaw karon diha morning ni Junior Habines and ni Kokoy of De La Paz Cortes. Ay day sa tanang mga taga De La Paz Cortes, Bohol, nga naminaw sa karong mga orasa. And ay kalimot mga ka-Kiss, karong gabi diha ta sa may kandabong Lubok, Bohol, para sa fiesta party nila together with the PNF Pro Sound Crews and DJs and together with Nigel Vegas. Thank you so much to Boss Catel Datoy and Datoy family, to Gian Day. Hi to Gian Datoy and sa iyong partner diha. And good morning sa tanang mga kakis diha. Ganaminaw karon to Bro Bernard Puliscas Jr. Salamat kay Bros pagpabinaw diha. And sa tanang mga taga PM Toda, good morning yun tanan. At mga kakis po diha, ganaminaw karon sa tanang mga listeners nato diha sa Imap Lying In Clinic, to Jonathan Telmo, may papaminaw diha ni Jonathan Telmo sa Imap Lying In Clinic. Sa tanang mga pinalagang kakis na to, karaminaw karon, good morning yun tanan. It's 6:10 in the morning mga kakis. Atong paminawon karon si Doc Len sa EXL Makabuhay, ang atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? For today's topic, we're going to talk about the hemophilia. Imagine this, isang maliit na sugat lang pero hindi po ito humihinto ang pagdurugo. Para bang simple lamang, no? Pero posibleng maging delikado. Ito ang mundo ng mga taong may hemophilia. Mas maliliman na kwento about the hemophilia, kung paano ito nagsisimula, ano ang mga sintomas, at paano ito mababalik ang ating kalakasan at sigla gamit ang tamang kaalaman at makabagong integrative and wellness approach. You know what? Diretso po tayo sa ating topiko na hemophilia. What's up? You know what po mga kamakabuhay, ang hemophilia ay isang rare genetic bleeding disorder na kung saan ang dugo po ng isang tao ay hindi properly na nagkocoagulate or namumuo. Normally, kapag may sugat ka, ganito yon. Platelet and clotting factors ang nagtutulungan para pigilan po ang bleeding. So, sa madaling salita, kung nasugatan ka, so ito yung pumipigil kung bakit humihinto po yung dugo mismo sa sugat po natin. Pero, sa mga may hemophilia, kulang at defective ang isa sa pinaka-importante clotting factors po ng ating katawan. Karaniwan, factor 8 or hemophilia A or factor 9 hemophilia B. Dahil dito, kahit simpleng sugat o maliit na pasa, pwedeng mag-cause long bleeding. At sa malalang cases pa nga mga kamakabuhay, nagkakaroon po ito ng internal bleeding, lalong-lalo sa joints and even muscles. According to the Global Facts and Statistics, prevalence of hemophilia A and hemophilia B ay tinatayang nangyayari around 1 in 10,000 male births. Worldwide cases, according to the World Federation of Hemophilia or WFH, may over 400,000 people worldwide ha, na may mga ganitong klaseng uri ng cases ng hemophilia. How about the mortality rate? Noong wala pang treatment, ang average life expectancy ng mga may hemophilia ay mababa talaga. Madalas na hindi po talaga sila umaabot sa adulthood. Pero ngayon, dahil sa treatment at management, pwede nang mabuhay ang pasyente ng near normal lifespan. Dito sa Philippine data, no, walang exact registry para sa tinatayang libo-libong undiagnosed ng cases ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil sa kakulangan ng awareness and diagnostic resources. Now, how about the wellness and lifestyle management o wellness management para sa daily living po ng isang taong may ganitong klaseng uri ng kondisyon? Bukod sa treatment, malaki po ang role ng lifestyle at self-care. Ito yung pinaka-practical na playbook ng isang may ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kung may mga ganitong klaseng uri ng cases, importante po yung care team and follow-ups. Magpumanage po sa Hemophilia Treatment Center, may mga center po nito, no, or HTC, or even magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga hematologist, sa lalong-lalo sa mga may experience ng bleeding disorders. Of course, kasama po dito, they coordinate the factor supply, monitoring para sa inhibitors, joint health, and even treatment education. Pangalawa, movement and exercise. Low-impact routines, walking, cycling, swimming, tai chi, and even guided strength and training para palakasin po ang muscle at sumusuporta ito sa joints. Kung may mga hepatitis activation, vaccination for infection, kung historically naka-expose ka sa plasma productions or need invasive care, siguraduhin up-to-date po ang hepatitis AB vaccination. Standard vaccine schedules applies unless otherwise advised. Mental health and social support, no? Chronic condition can be emotionally draining. Hanap ka ng mga support group, no? Importante po talaga yan para sa local hemophilia foundation chapter. doctors at huwag po mahiyang mag-seek po ng counseling. Tandaan po natin, a healthy mind supports a healthy routine. Lastly, emergency readiness. Lagi may bleed action plan po tayo. Dalhin lagi ang medical ID, listahan po ng meds at contact number po ng hematologist. Turuan po ang family, school, works, contacts kung ano ang unang hakbang kapag may mga bleeding episodes sa mga ganitong klaseng uri na pasyente. Now when it comes to the wellness support and natural options, bagamat hindi po ito substitute ng medical treatment, pero maraming mga natural products na pwedeng makatulong po bilang isang adjunct therapy para palakasin ang ating katawan ng pasyente. Of course, di po mawawala po dyan ang EXL Makabuhay Capsule, which is the combination of the anti-inflammatory, antioxidant, and immune-boosting herbs tulad po ng turmeric, ginger, garlic, mulga, at iba pa. Tulong po ito sa circulation, immune function, at inflammation control na mahalaga sa mga pasyenteng prone sa joint damage at chronic fatigues. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mga herbal adaptogens at natural phytonutrients na kung saan ay nakakatulong ito kabuuhang kalakasan ng ating katawan. It provides and sustain the energy para maiwasan ang weakness at fatigue. Mayaman ito sa antioxidant na nakakatulong sa pag-reduce po ng oxidative stress at pagpo-promote po ng cellular repair. Now, speaking of paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay para sa hemophilia patients. Pero bago po natin sasagutin yan, let's have a short break for a while para sa konting paalala. Kaya huwag kayong bibitaw, ha? What's up?
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
4: Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
5: Mau ba, pre? Gamitan ng haplas sa akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
4: Kung si Sagul ang EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
5: Doon na kinigdisisiti ka klase ng tanong herbal o spiso natural, pre.
4: Aumuding ipiktibo kayo na, pre. Kung sa gulman mo gihulat, pre. Haplasin ako, pre.
5: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
1: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Hi, I'm EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga nagpaabot po ng inyong mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabota at mamaya-maya po ay babasahin po natin yan. Well, direct to the point po tayo sa tanong na kung paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa hemophilia patient. Well, anyway po mga kamakabuhay, kung matatandaan po natin, base sa ating nabanggit ko kanina, ang hemophilia ay isang bleeding disorder na dulot po ng kulang or defective ng clotting factors. Kaya prone talaga ang pasyente sa prolonged bleeding, joint damage, inflammation, at anemia. Hindi kayang gamutin po ng herbal food supplement lamang ang mismong genetic defect. Pero may malaking tulong, ha, lalong-lalo na kapag pinag-usapan po natin ang EXL Makabuhay Capsule bilang supportive wellness aid dahil po sa kombinasyon po ng mga ingredients ng anti-inflammatory, antioxidant, circulation enhancing properties. Sa kabuuhan po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay hindi man po direktang nakakadagdag ng clotting factor, pero pinapalakas po nito ang ating katawan na labanan po ang komplikasyon ng hemophilia. Lalong-lalo na when it comes to joint inflammation, anemia, and even infection. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay designed para mabigyan po tayo ng energy, stamina, at cellular repair support para sa ating katawan upang mapanatili po natin ang kalakasan ng hemophilia patients. Ito ay napakahalaga dahil madalas sila nakakaranas po ng fatigue, chronic weakness, at mabagal po na recovery. Alam niyo po mga kamakabuhay, no, isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Black Coffee kasi meron siyang ginseng, meron siyang spirulina, mangosteen, at rosehip na may adaptogenic at antioxidant effects. Ibig sabihin, tinutulungan itong labanan po ang stress mismo sa katawan at proteksyonan ang cells mula sa damage, dulot ng chronic bleeding at inflammation. Ang purple corn, guava fruit at malunggay na mayaman sa natural phytonutrients at micronutrients na sumusuporta sa blood health at circulation. Ang agaricus mushroom naman at insulin plant na tumutulong sa immune modulation na mahalaga para maiwasan ang recurrent infections. Dagdag mo pa ang HMB at ATP peak na isa sa mga special key ingredients ng EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po mismo ng muscle strength at energy production. Kaya mas mabilis po ang recovery ng katawan at hindi agad nanghihina ang pasyente. Sa madaling salita po mga kabakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong upang mapanatili po ang energy, immune defense at faster healing. Mga bagay na critical para sa quality of life ng isang hemophilia patient. To summary po mga kamakabuhay, hindi man po gamot sa hemophilia ang EXL Makabuhay products, pero malaking tulong ito bilang isang adjunct support. Ang kapsula ay nakatuon sa anti-inflammatory, antioxidant, immune support at blood healthy support. Habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng energy, stamina at cellular protection. Pinagsama na makakatulong silang bawasan po ang complication, palakasin ang ating katawan at gawing mas magaan ang araw-araw po ng isang pasyente. Tandaan po natin, hemophilia is genetic, rare at lifelong condition. Early diagnosis at tamang treatment equals longer and healthier life. Awareness and safety are very important para maiwasan ang bleeding at complication. Lifestyle management plus supportive wellness products tulad po ng EXL Makabuhay products ay malaking tulong para sa quality of life. Mga kamakabuhay, ang hemophilia ay isang seryosong kondisyon, pero hindi ibig sabihin na wala nang pag-asa para po dito. Totoo, wala pong permanenteng cure as of this time, pero habang buhay itong daladala ng pasyente at pwedeng tumaas ang life expectancy po nito. Pero tandaan din natin, hindi pa ito katapusan ng mundo. Sa tulong po ng tamang treatment, healthy lifestyle at supportive wellness products tulad po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, may mga pagkakataon po tayong mabuhay ng mas mahaba, mas malakas at mas masaya. Ang mahalaga, huwag tayong mawalan po ng pag-asa. Kaya kung ikaw ay may hemophilia man o may kilala kang mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, lagi mong alalahanin na ang bawat araw ay isang blessing. Ang sakit ay hindi dapat maging hadlang para ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga pangarap. Ang tamang kaalaman, disiplina at suporta sa pamilya at komunidad, makakahanap tayo ng kalakasan para malagpasan po natin ang bawat pagsubok. Kaya mga kamakabuhay, piliin po nating magpakatatag, piliin po natin na alagaan ang ating katawan at higit sa lahat, piliin po natin maging masaya at makabuhay. Kahit may hemophilia, may pag-asa, stay strong, stay positive at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa ating puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kiss Pandesal.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, batasana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-uban na

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragid mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: It is now 6:58 here on Kiss FM. In the national scene, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. secured more than 266 billion pesos in potential investments during his state visit to Japan, while Japanese firms pledged an additional 56.3 billion during the meetings or their meetings in Tokyo yesterday, bringing the total projected investments to over 266 billion pesos and creating around 10,300 jobs. The Tunisia Group Corporation plans to expand its shipbuilding operations in the Philippines, while Furukawa and Sutimumu Electric Industries discuss expanding facilities in Laguna. The commitments or new commitments add to the 210 billion peso in pledges secured earlier from Japanese firms, including Toyota, Panasonic, and All Nippon Airways. Ano yung pinakalatest sa lakat sa panahon? Ito paminaw si Leonard Samaros Pagasa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga naa sa east of southeastern Luzon, nakasulod na kini sa PAR ug nahimo na kini ug giganlan na kini tropical storm nga si Domingue. Ang tropical storm nga si Domingue is now inside the Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang sentro sa among tropical storm nga si Domingue gibnaba na kini basis tanang available nga mga data na kini sa 1345 east of southeastern Luzon o anaknis coordinate na 14.9 degrees north, 134.2 degrees east. Samtang nagdalaki ni sangin niya doon nagigkoskun ng mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. O doon na kinigastinis ang mga pag-uros sangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kinin nagahirog sa direksyon, aminang kasagpan or northwestward nga doon nagigkoskun sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usap sa track intensity forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon na kini sa 1,185 km east of Central Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, na kini sa 1,015 km east of northeast of Northern Luzon. Base usab sa tracks intensity sa among bagyo, kining si bagyo nga si Domingue or tropical storm nga si Domingue, expected kini nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility.

0: karong Lunes or June 1 2026. Kining mga bagyo si Dum nga si Duming expected kining maka-enhance sa gitawag tog southwesterly wind flow karong Sabado, umabot nga Sabado. Samtang kining maong bagyo nga si Duming, tropical storm nga si Duming, ubos ang iyang chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang nga ato ang forecast karong mga panahon or karong adlaw, padayon gyapon kining sistema nga nagpasulabi kining gitawag na to og southwesterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa Palawan og sa western section sa Kabisayan og sa Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang eastern Visayas ug lakip na sa ang Caraga, kining lugar ha, makasinating managumo ng kalangitan na ikatag mga pagulan, mga pagpukilat, gumikan sa trough of tropical storm nga si Duming. Samtang ang western Visayas, Negros Island region og sa Samoanga Peninsula ug lakip na sa ang Southern ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Lanao del Norte, lakip na sa ang Palawan. Kining mga lugar sa makasinating managumo ng kalangitan na ikatag mga pagulan, mga pagpukilat, gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang mga bayan sa nasod, o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating itag mayong panahon o init nga panahon. Nga last naman sa mga papanagsang pagpanagaw magngadto na sa usay doon ang managumo ng kalangitan o ginabalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sa pang Mindanao, makasinati laman o mahinay o ngadto na sa kasanghangin nga nagagikan sa Batangasagpan o ngadto na sa kasang pan. Samtang kanagatan usab ni ng malagraha, malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang usab sa ubang bahin sa Luzon, ug lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa minang kasagpan ug ngadto sa kasagpan, ug samtang kanagatan, malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, sa taas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature, karong adlaw mukabat nga ito na sa 43 degrees Celsius or 43 degrees centigrado. Epic base classification sa mong heat index. Danger epic on the body. Heat stroke and heat exposure are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Muna nga karong mga panahonag, iawag dito ang tanan. Labi na gayon katong dunay mga balatian. Okay, matap sa ang mga senior citizen. Nga dili gayon ta magbuwan sa init sa adlaw karong mga panahon. Tumikat kay taas na ito ang heat index na muabot nga ito na sa 43 degrees centigrado or 43 degrees Celsius. Then ang adlaw, misidlak sa may alas 5:21 sa Kabuntagon.
1: It is now 7:05 here in Kiss FM, and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: sa atong St. Peter Chapel and Crematorium, dili musugot nga gamiton ang ilahang pasilidad sa pagsunog sa mga illegal nga droga.
1: Mikunhod og 40.30% ang total crime incidents sa Tagbilaran City atol sa ikaduhang quarter sa tuig 2026 ni sumapa sa Tagbilaran City PNP. Sa balitang regional, 2,000 ka mga motorsiklo nga na-impound isubasta kun ipasubasta dito sa Dakbayan sa Mandawi.
0: Sa kauluhan, kasong plunder o graft, gipasaka batok ang Senator Jinggoy o kanhi DPWH Secretary Bunuan.
1: Nahuman na ang investigasyon sa pagpamusil sa Senado o gisumiter ngadto sa CIDG.
0: Sa gawas sa naso, 16 ka mga estudyante patay sa sunog sa Kenya.
1: Sa paugnat sa kusog, misibog sila si Pinay tennis player Alex Ayala o Victoria Miboko sa 2026 French Open Doubles Tournament. Sa balitang artista, gikasal na ang aktor nga si Polo Ravales siyang hinigugma nga dili taga showbiz.
0: Mo kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon at pamilya sa Leonard Samar, kikans lokal ng butan sa Pagasa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga nasa east of southeastern Luzon, nakasulod na kini sa PAR og nahimo na kini og giganlan na kini tropical storm nga si Domingue. Ang tropical storm nga si Domingue is now inside the Philippine responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical storm nga si Domingue gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini sa 1345 km east of southeastern Luzon o anak kini sa coordinate na 14.9 degrees north 134.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, yadon nagikuskun nga mukabat nga ito na sa 75 km matagtag na doon sa sentro. Huwag doon na kinigastinis ang mga pag-uro sa angin nga mukabat nga ito na sa 90 km matagtag na. Huwag kini nagahirog sa direksyon, amin ang kasagpan or northwestward nga doon nagikuskun sa pag-irog 20 km matagtag na. Base usab sa track intensity forecast among bagyo, unya sa alas 2 sa hapon na nakakini sa 1,185 km east of Central Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag na nakakini sa 1,015 km east of Northern Luzon. Base usab sa tracks intensity sa among bagyo, kining si bagyo nga si Domingue or tropical storm nga si Domingue expected kini nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes or June 1 2026. Kining mga bagyo si Domingue expected kini nga maka-enhance sa gitawag tog southwesterly wind flow karong Sabado, umabot nga Sabado. Sabtang kining maong bagyo nga si Domingue, tropical storm nga si Domingue, ubos ang iyang chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang nga ito ang forecast karong mga panahon na or karong adlawa, padayon niya pun kaning sistema nga nagpasulabi kining gitawang na ito o southwesterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa Palawan o sa western section sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlawa, ang eastern Visayas ug lakip na sa ang Caraga, kining lugar ha, makasinating managumo ng kalangitan, may katag mga pagulan, mga pagpukakilat, gumikan sa trough of tropical storm nga si Domingue. Samtang ang western Visayas, Negros Island region, ug Samoanga Peninsula, ug lakip na sa ang Southern, ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Lanao del Norte, ug lakip na sa ang Palawan, kining mga lugar sa makasinating maragumo ng kalangitan na ikatang mga pagulan mga pagpagkilat, gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang Metro Manila o nakip na sa mga bayan sa nasod, o gingon mo sa din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating itag mayong panahon o init na panahon, ngalas lamang sa mga papanagsang pagpanagumog nga ito na sa usay doon ang maragumo ng kalangitan, o ginaman sa panagsang ang mga daklit ng mga pagkulan, mga pagpunong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang ang bangbay sa Kabisayan, lakip na sa pang Mindanao, makasinati laman o mahinay o ngato na sa kasanghangin, nga nagagikan sa patangkasagpan o ngato na sa kasagpan. O samtang kanagatan o sab ni ng malagraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang usab sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa minang kasagpan ug ngadto sa kasagpan ug samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit cukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 43 degrees Celsius or 43 degrees centigrado. Effect based classification sa mga heat index, danger, effect on the body, heat stroke and heat exposure are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Muna nga karong mga panahon na, giawag dyan ang tanan, labi na gayot katong dunay mga balatian, o gingumasab sa ato ang mga senior citizen, nga dili gayot ta magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Gumikan kay taas ang ato ang heat index nga moabot ngadto na sa 43 degrees centigrado or 43 degrees Celsius. Then ang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6 sa kahaponon. Then ilang kutob kini nangikan sa Dios ti pag-asal barkay kibon na decision United Samar maayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News sa Tuginis Maing Tinguha, Silent City Mall. Tingin dugang balita, dinis DYRD ang Radyos Katawahan. Naghang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa lipa mag alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
5: Time Check is brought to you by Parex B Complex, walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya ang Motolite, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. May nga buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube. Mga adunay Smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na TV pa!

0: Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakakuha kini campaign sa 266 billion pesos nga potential nga pamuhunan atol sa iyang state visit sa Japan. Ang mga Japanese firms may saad og dugang 56.3 billion pesos atol sa mga meeting sa Tokyo kagahapon nga nagdaas kinatibuk ang giplano nga mga pamuhunan ganto sa campaign 266 billion pesos nga makamugna usab kini og 10,300 ka mga trabaho. Ang Tunisia Group Corporation nagaplano usab nga pagpalapad sa ilang operasyon sa paghimog barko nganhi sa atong nasod samtang ang Furukawa Electric Company Limited og ang Sumitomo Electric Industries nagahisgot usab sa pagpalapad sa ilang facility diha sa Laguna. Gi-update usab ni o kun nag-update usab sa Mini Biamitsumi si Presidente Marcos sa mga pamuhunan sa semiconductor o components sa baterya.
1: Nahumana ang investigasyon sa pagpamusil sa Senado o gisumiter nga to sa CIDG. Matod pa ni PNP Forensic Group Director nga si Colonel Perry Paul Carpio nga natugma ang tanan nga angulo nga angay mahaum sa lugar sa insidente ingon man ang nagkalain-laing ebidensya. Sa pagsusi sa crime scene, may gamit ang grupo o blowbox aron ipakita ang katibuk-an nga insidente o kung giunsa gihimo ang scene of the crime operations.
0: Dugang balita ang Pilipinas sumani ini.
2: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, tulog nato sa Tire Queen na Goodyear Service Tech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binancio Pinding Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagasangat o kasong plunder o graft ng Office of the Ombudsman, batok ang Senator Jinggoy Estrada o kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan kagahapon. Kini nagasunod usab sa recommendations sa Department of Justice Special Prosecution Service nga pasakanog kaso si Estrada og plunder, graft ug bribery. Uban usab sa mga opisyal sa DPWH ang mga kaso may kalabutan kini sa ginhong anomalya sa flood control projects gobyerno unya mahinumduman nga gilambigit sa kanhi Assistant District Engineer sa DPWH Bulacan si Bryce Hernandez si Estrada sa gingong kagubot sa flood control. Din giakusan usab niya ang senador nga nakadawat kuno og 30% nga kickback gikan sa 355 million peso nga kantidad sa mga flood control project.
3: Gibutyag sa CIDG nga ang search operations batok ni Senador Bato de la Rosa adunay balido nga warrant. Sumapa ni CIDG Director nga si Robert Alexander Moreco II nga andam nila ipakita ang warrant kung gikinahanglan. Gikumpirma usab ni Moreco nga gihupta nilang kamanduan sa pag-aresto nagikan usab sa International Criminal Court o ICC. Dugang pa sa CIDG nga ilang gihingusgan ang kooperasyon sa mga lokal nga opisyal o sa mismo mga tag-iya sa mga panimay. Kini ang tubag sa CIDG human gi-question sa asawa ni De La Rosa nga wa sila'y warrant sa pagsud sa mga pribadong propriedad.
2: Balita sa gawas na nasod o ang paugnan sa kusog. Human.

0: Village you can trust.
1: Balita sa gawa sa naso, datog nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Labing minus 16 ka mga estudyante ang namatay sa sunog. Nahitabo kini sa tibok gabi sa saka boarding house kung na boarding school sa mga babae sa Kenya. Matod usab ni Education Minister Julius Ugamba, 79, ang nasamdan sa Otomishi Girls School. Adunay kapin 800 ka mga estudyante. Wa pa matino ang hinungdan sa pagkakaroon. Investigasyon lang gihapon sa mga otoridad kung ganong nasunog gamong eskwilahan. Gikan sa DYRD Volcanco Sports Monitoring Center, balita sa Pugnat sa Kusog.
2: Misibok sila si Pinay tennis player Alex Iala o Victoria Miboko sa 2026 French Open Doubles Tournament. Gihulipan sila sa magdudua nga sila si Leila Fernandez o Diana Snyder. Una nang nahuman ang kampanya ni Alex Iala sa singles tennis, human siya mapildi siyang kontra na si Iva Jovic sa score nga 6-4 o 6-2. Wapay gipagawas nga opisyal nga rason sa pag-atras sa duha ka mga magdudua sa doubles tournament.
1: Bukti sa peso, itandis dolyar, upang salapis kalibutan ni mga gutluwa.
2: Ang US dollar, 61 pesos o 37 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 69 pesos o 39 centavos.
1: Iyan na bating balita sa Tire Queen na Goodyear Servitech, first stop in first class tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Agig parapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitech at mga pulong sa kalam.
2: Ang atong kasiguruhan sa kaluwasan, pinasikat sa bugos o hingpit nga kaluwasan, nagihatag ka nato sa Diyos, pinaagi kang Heso Kristo.
1: Mawakanto ang nagbagang balita kalubutaga niya. Nabati pag-una, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, guys saligan sa mga Bulanong DYRD. Kung sa gano'n sabi ni Sir Rayton James, Gilbert Tulo, pangatong at Tech on Duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fred Mo Forever.
2: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kumpleto balita, dinhi sa DYRD, may buntag.
3: 102.3 KISS FM.